حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

0: région yi ak yeneen xamanteni fofu mooy force moom ma fay dem force de l'ordre moom moo fay assuré nii fii nag tepp dëkk boobu particulier liggéey bi sëñ bi jox ko bàyyi fan li donc loolu lañ ko war a respecté. Lépp li nga xam ne ñu ko fiy tere mu jëm koo daw, lépp li nga xamante ni tamit bëggu ñu ko fi ñu jëm koo daw ba nga xamante ni mën a sàmm ak li nga xamante mooy war mooy Touba bi.
1: Am na solo, am na solo Bal. Képp koo xam ne tamit yéen ñi dem mën ci wax sax rek comme que fii saa su nekk nag 78 271 51 50 ñu jël ko salaamaaleykum. Aleykum salaam.
2: soxna nañ ñoom ñu ngi ziar.
1: ñu ngi dem ñu ziar suñu si.
2: waaw di nuyu sëñ Bamba Diop mi nga bokk ak plateau bi.
0: ñu ngi lay ziar bu wér.
2: waaw di rafetlu seen liggéey bu baax a baax. di leen dal ak di leen dal ak lu bëri bëri di nuyu kii fii teewlu rajo bi yëpp di nuyu kii fii gën léegi di nuyu bàyyi moo wax. di nuyu boo leen kii fii boo xam ne yaa ngi teewlu rajo bi ak yaa ngi wute rek ci di ko la baal ci waa Pax Daadé la. waaw di nuyu waa Pax Daadé ak waa Daara Mandal ak képp koo xam ne yaa ngi teewlu rajo bi rek di leen wax seen liggéey moom rafet la. waaw di nuyu kii fay bàyyi fa yëpp di nga xam ne ñoom la suñu gis ci war may dëkk bi. yooyu moom maanaam dañ ko war a gën a bàyyi xel sama mbokki ndaw yi ñoo war a gën a delloo si seen xel bu baax a baax ndax tey jii boo xoolee dëkk bu jëlee Touba ñu doon ay boutique ci mais su dee nii man fii ma dëkk nii am na penc penc bataal si mais penc bi ngay jafe jafe ci leen ñu war a mais si am ne penc bi moom teel a bataal la ko mooy tuddee teel a bataal la ko mooy tuddee dañ fiy ñëpp di football dañ fiy entraînement. te yooyu yëpp it yenn saa ñu yor war may dañ fiy ñëw dañ naa dañ fiy ñëw di fi jàpp ay nit waaye xam nga yow dëkk bu doon ne Touba am ay penc yi nit ku baax moom ko ñu koy tuddee ay terrain Barca xam nga loolu rafetul ci dëkk bi. waaw te am na kilifa bu génn léegi wax na ko intervention yi nga xam ne kilifa yi dañ koy def yooyu dañ ko war a bax ndax loolu maanaam boo ko defee ñu yor war a may loolu da leen yàq ndax bu fekkente ni si ab baa doon daa def dara ñu jàpp ko léegi keneen duggee fa ne def na rek kilifa ñëw ni nañ ko bax loolu bu léegi ne bu ñee gisee ni yow ñu ngi bàtte ñu ngi bàtte ñëpp yoon ci dëkk bi loolu day yàqal liggéeyu Baye Fall day dem ba mu yàgg ñoom dañuy néew doole ba di leen sëñ bi sant ci dëkk bi day dem ba mu yàgg maanaam doo dañ ko mën a tee defee ni ko sëñ bi bëgge. waaw kon nañ ko bàyyi xel ñu xam daal dëkk bi ñëpp ñoo ci bokkee li ñuy tere moom amul doom yi baax doola amul doom yi sëñ ñun ñëpp ci bokkee war képp koo xam si ñu maam def nga la war a def maam yi yor war nga dañoo war a def seen liggéey. waaw waaye nag bu fekkee ne si ñu yor war a mi fu ñu jàpp rek genn kilifa jóge fi mi ni bàyyi kii kii saab taalibee wala ñu xool ko am xaalis ko amul xaalis loolu day yàqal nit ñi. ndax léeg-léeg dañ ci gis ay borom doole yoo xam ne seen kaw teeraax la ñu dañuy toog bu ngoon jore ñu def ñëpp teg seen sabu nettal nga yëg ci sare di leen romb boo leen ngi waa ñoom xaamam dëkkul ci dëkk bi te fekk ay borom yi sañ sañ la ci dëkk bi. waaw te yooyu yëpp Baye Fall yi maanaam duñ ci man di bàyyi xel kon nga xam ne dëkk bi ñun ñëpp ñoo ngi bokk yow amul doomi sëriñ ku nekk doomi sëriñ sëñ bi li muy tere ci dëkk moom ñëpp la ko tere. waaw kon nañ ci bàyyi xel di dimbali Baye Fall yi di sëñ bi bëgg ci dëkk bi te xam ne ñoom seen liggéey dong loolu naan lañuy def ndax xam nga xëy di topp ay nit di leen dàqal sëñ bi day tere lii di ci soll ak seen toona bëgg lu baax dong maam ak jubbandi ndaw ji dong mu liñ ci jublu waaye dara nekkul nii bëgg lu baax ak su ko defee Touba dana ñëw. waaye su ne tey boo xoolee Touba xam nga ni mbedd yi ni mu mel nii ah boo xoolee Matokas mbaket ba mbarit bi ni mu mel si kaw Sili bi ah li lépp ñu bëggee xaar Baye Fall yi di yor kenn ku ne sa ngeen ne war ngaa xam loo xam da nga koy joxe su ko defee ñu di si boo xam ñoo koy bale ba mu teg mu ni cee xaar benn Baye Fall bépp yow boo xoolee da ngay dégg bu màggal ju si ñu mbale bi kenn ku ne taxaw di ci xaar Baye Fall lu tax ñu cee xaar Baye Fall war nañ ko mën a encadré kenn ku ne sa ngeen ne nga fexe mu set mu fukki si la nga ne mu set vite ku ñëw yu xaar kanamu Touba si nga respecté waa Touba waaye fi nga ne Touba su ne boo ko liggéey li na ko gën a xamal mooy foofu mbedd yeeg mbalit mu bari bi te loolu waruñ cee xaar Baye Fall yi. waaw kenn ku ne da nga war a ne am na loo xam ne bu ji ndaw ji taxawoon rek wala ay si Baye Fall duñ vraiment seen bras duñ leen def dara dañuy xam ne ndax nit boo ko ñëwee fekk moom ne mu set li da nga am loo ko rusi da nga xam ne ah kii kat li sañ bëgg doon na deful lépp am na wet boo xam ne xaw naa rafet dina la xaw rusi benn côté. kon loolu na ci nit ñi bàyyi xel xam ne Baye Fall yi ñoom ak dëkk bi ñoo far dugul pour yàqal kenn kenn ku ne boo defee la nga war a def rek jafe-jafe bi dina xaw waaju mais fekke dañuy Touba dañ fiy tere toog te dëkk yi fi ku yor sama fóon fii nga ngay ñëw ba sa ci Touba jaay ko fi te bari na immobile yoo xam ne ak fóon ak secret lépp lañ ko depp ak i maise dañ ko faa depp. waaw te yooyu yëpp lu yàq ay image Touba la Touba dañ fi bañ pool waaye su ne Touba su ne boo xoolee mesure yi daa ngeen xaal bi bitéel yi sàngara yeeg fépp ci bedd Touba yi boo doon ko fi gis te Touba dañ fiy tere noonu te sinon boo xool daa ngeen Touba su ne nii toog moom noom daanaka ni moom dañ ko bëgg a boole ci si te loolu sëñ bi da koy bañ ci dëkk yooyu nañ ko gën a bàyyi xel. nañ gën a jàppale seen bi ci dëkk bi daal liggéey bi rafet
1: na. jërëjëf. jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax suñ si di Bax Daadé am na solo kàddu yi rafet na ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax 78 271 50 foofu la ñuy andi jéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci ya kaddu askan bi comme niñu koy defé sa su nek rek mo melni amna bokk bu yeglu mbokk mi rek ci na xamna bu janaté ci numéro bi rek ñu mëna and ak mom 78 270 61 50 fofu lañu andé gene mam mo xamna dañ leen di xaarani ba ci kanam rek mu nekk yow mu ko nekk ci ligne bi

seuy la gayam manam ci misal jigen jo xamni si dafa ñew seuy si ci kër gi and ak indale dom ju namp indale dom ju namp jëkërëm di sey ak mom muy nampal dom dom jojja jëkëru manam ki nga xam si moy jëkëru yaayam dañ nan ko moy papam moko jul tay takat manam soso wul ci doxam ka nga xam si ci noxam la soso ñi ni koy amulo dara lo lepp day delu wat ci manam al waladu lil firashi wa li ahili al hajar kon nak dom li tax ñu nan yegal yegal ko ci bayam li tax nan dañ koy yegal ci bayam moy kon du bayam dañ ko ci yegal yegal nak ñu bare ñi ngi wax te deg na ko legi manam war nañ ci war nañu xolaat parce que ñu bare dafa ñi am ay conséquences yo xamni ñu bare ko dund man ci la dekk waaw ma dal di jël man liko ndax am ngeen bindu kay ak ñi jox ma maniko yow ki sa papa ñaati doom yu goor la am munima juroom ma dal di bind am ko am ci ci gannaaw ah diw nak mu dañ awaw juroom ben mani ñaata doom yu jigen la am ñu na amon na juroom ben doom yu jigen am ko ni ma ah da nga fatte diw am ko wax daan diw mu dañ ko xale ndaw si daadi mi na ku muñ daal ak diw comme man wowo ñu won pour mirage ma dal di nit ni leen ñew am ko xamni xamna ko ma bëggon dem pour laaj mbir di ni bama demé fekkuma ko fa kama fa yobbu won ma woluko maniko kër gi duma fi duggat munuma lutax maniko man nak munuma dugg ci li parce que man waxni munima mani waw maniko nagn ma wol okay dama niko wol ma seynabu manam dom ñu maggi mu ñoo maniko amé yeen kan mo leen di mirasal mu dal ni diiw maniko man xam nga miras la wul leen ma maniko legi comme nak dugol ngeen ba ci d'accord dama lay laaj ñaar ñi ngeen ma doon wax est ce que ci bum lañ judd wala juddul ci bum munima lolu ëpp lu sama gemmi xaarama wala sama bajjan waw ñi la dem woy bajjandi woy rakku papa ji bama len maniko man mirage lo wuñ me dama ñewon pour wa keur diw wolon waye batay d'accord na mirage mais dama deg ñu ni amna ci ño ndax diw mi ñepp ci boom lañ judd munima nga bëgg ci lan maniko ñu juddiwul ci boom duñ donu munima xana kon kenn du donu maniko na munima kon ñi ci dess ay doomu neew lañ yeyla ndax waji buñ ko reyon ñoon duñ judd waaw maladi taal sama auto dem waye ci suba sa amna benn borom xam xam bu nekk ci liwoku ku mel Seigne Khadim Bousso manam bëgg jamm sedd lool Seigne Ale ma wo ko téléphone maniko Seigne Ale xamna manam mirasu diw dañ la ci wo nekk liko lepp num demé kam fa yebolon nijaay ji ñew nima señ bir boy bo nga dimbali ñu de parce que ba nga démé la affaire ba tass maniko man mirage mo xamni si ñetti fekk man ñaar la xamone bama génné ndek ñetti ñu juddul ci bum la maniko yow mirage mo xamni ñetti ñu juddul ci bum ñanga ca man mënumako mirage munima ñent la sax waye señ bir bo ci duggul xam nga kon legi nak noy def am seigne cheikh mi ngi nan legi meuna am sax muy tawba amna mirage bo xamni tawba ma ci genné parce que tawbi dañu waxtaan ak mo amna ci kenn ko xamni juddul ci bu tawba daf ma won ni legi dañu bëgg muslima sut bëgg sutrali sam papa man sama wal jox ko comme goor lamay goor jox ko sama wal

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيني فلو ني لي سيار باخا باخ دي سيار مولم مبوك نيغا خاني موم لا نبوكال جتاي بي كوماسي كو تي سونو ولري شيخ محمد الامين سال اك شيخ محمد احمد بوسو الفقيه ك ابن الجلال اك سيرين سيدي اك سيرين فالو اك نييب نيغا خاني نيغي تي بلاطو بي اك الحضور bala ma dugg ci kaddu bi sax dina xama sun xarim tarhib na waya man mi amna duyufun khas ndax docteur mour ndjay di bahis mutamakkin jiddan di borom andana ak delegation bam solo ñew te jamono yi mi ngi tahdir risale doctorat ci morocco di borom xam xam kathalika timit cheikh kan al bashir yor complexe al bashir di daara ju mak wax deug yalla bimu dege jotaay bi ma bette leg la ma wo sax ni ma ngi ñew and ak delegation bu mag ak cheikh jaag ñom ak ñi andal ñep kon ye leen dal fi seen keur xamna nak tem bi mom riche na ba pare ala daw ma ne ba pare dafa am ñaar yo xamanteni ni dina ko ndeko tuddu dogo ñew ci li ni moy seen cheikh bu so dama ko jappé won ci fuqaha yi nga xani dañu am jumut ay ndekete tubarkal la ndax dafa wax lu nuru kaf ci lu am solo la moy lim ñu wacce ci walu xam nañ baye ja lan mo tax ñuy sik sakati bañ ko doono lu am solo nga wax waye li wone murunatu sharia al islamiyya muhammad al amin dafa ñew leralat ko ni ko sharia ha dafa am ay dawabit ak shurut ak ay thawabit yo xni kene mënu ko sansé kon problème posé na suñu xadim xama am nga bu liggey moy masail fiqhiyya yi serna ci lo xamanteni ni naka lañuy def ba fiqh bi dess fi ak sabita bi ba pare ñu def benen xuma maslaha shar'iyya nga koy tuddé wala maqasid shar'iyya ba genné lañen lo xani dina régler problème bi ca duñ laal nas bi duñ ko dajji lol na ci ñew waye limay ñëkke moy dañuy wax ni inna shar'iyya baati arab yi xamna ni xeyna non tam na ko sax waye nak amna luma yalla dimbalé moy toujours dama koy firi wat olof waye ci shari'a al-islamiyya dafa am lu am solo lo xamanteni dako ragne ko moy lima don wax legui dafa am ay thawabit ak ay mutaghayirat thawabit moy yi nga xani kenn munu ko laal lu man di xew kenn munu ko dajj da fay nek rek mutaghayirat yi nak yi nga xani mayes na ci dugal ijtihad wala nadra fiqhiyya ab xol gisinu fiqh wala yu mel nonu wala lo xane dal sharia bañuko ñu wax ca la nga xani xeyna mo soxal mbolo mi bën ta jariñu waye am ay reglement général yo xamanteni ni bu la neexé tudde ko al kulliyatul khams wala al daruriyatul khams moy yo xani ay juroy mbir yo xani sharia dafa ñew ngir garder ko kenn duko laal mom tamit tudd nañ ci lu melni bakkan lu melni alal lu melni ab der lu melni diine lu melni xel yoy fakk ñu bayiko xel laytaay ko waxtaan wi moy mbir la yo xamni sharia da koy bayyi xel bu baax te moy bakkan ak alal ak der ak diine ak xel xeyna lele qaliyan donte fayna ñeeg gi ndax amna ñukoy intiqat diko naqdu qaliyan donte fayna ñeeg gi ndax amna ñukoy intiqat diko naqdu ba hatta ba'da wafatihi gina bi faato sax waye ay taxawayam liggey na lu bari ci fiqh ak évoluer bi nga xamni mom la fiqh évoluer ca dara may ko lu may deg djublu kay sharia da ci dal instel lu bari bari ni nañ xam djublu kay sharia suñ ko xamé problème yu bari del sen ko ma régler kon limay ñëkke wax moy kon sharia amna ay djublu kay yo xamni dafa ñew ngir léral diiné ak ar ko ak liggéeyal ko waye tassaré ko ci ak humanité gu lèr limay don wax bërk dem rek mané ko diiné du yëfi dof waye mbir la mo xamné ni dafa and ak humanité sharia al-islam yi nak señ galas manani dina saxal alhamdul nawawi moy adn wala dna wala nuñ ko mën di tuddé xamna ci olof mom xamna ginné ko dina jafé moy waye dafa am ben borom xam xam bu ko tuddé al-qodul ila al-qod al-ilahi qodu yalla bi moy secret yalla bi yalla def ci nit na ci ñew sharia ha dina ko saxal ci yenn côté yi nangu ñu jimbandi ko ci ay mbir spécial lu melni dañu wouté ci ki kan moy bayam waye wouté ge xëccog liko waral nekul buntu rebeunte ci misal ñaari way dencante ni ñaari way dencante ni dom ji lañu xëccio ñaari couple la fi nek ñuy xëccio dom ni kan moy bay ji wala yu mel nonu su boba qadi bi wala faqih bi ginaaw serigne nak dafa am personnalité parce que toujours day jital lam gëmon ba faré dogu jëlé donte fi sax xawnañ fe wacc tuti ñu ni nangu nañ qadi bi jëfëndiko test ADN bi ngir nangu ni ki dom ji ki yak mom ke mom buku ndax serigne sidi wax na ni legui danaka 99% da fay dem lolou serigne nangu nako ci côté bobu wala bok oyofal na ca ginaaw bi mu amé yeen qara'in xeyna ay giñak ay attek ay qara'in ñu wax ni attek bi mo koy am waye fofu mom mbacc nañ ci ni kon test ADN bi buñu xëccio dom ji masalan hôpital bi mëna ñëw kay di rër wala mu jaxaso liri lir rër xamuñu ki kuy bayam ki kuy bayam borom xam xam islam nangu nañ ñu jël de test ADN bi xamé liri lire bi diwako mom lire bi diwako mom ci lo xani ci état charal la won waye dañu xamatu won dafa jaxaso won ci bir masalan la samahalla hôpital bi amna jéeju fa am kay di lak wala jaxaso dal amna ci liri kon ka yoy nonu islam saxal nako waye nak buntu lihan nangou ko lihan moy lan ñom suñu cheikh xam nañ ko moy ñaari way dencante yi rebeunte ba nga xamanteni ag nañ ci kanamu imam ñu giñ comme ni ko alquran leralé ki ni ko amb bi juru mako munu ko ya ko jur ñu giñante ñent giñ ba ca juromel ba yalla ma yalla rabbu wala yalla ma yalla alak bu fekente ni mako jur ki ay waxal nak safan comme ni nga xam alquran buñu rebeunte ba nga xamanteni ni fasx nañ sey bi ba dindiko ak la ca xew lefti atay fiqh dom ji mom la yulhaq bil walid test ADN bu ñewoon tay wané ni 100% wala 99% ki moy papa ji islam day bañ lool am solo islam moy li señ bi doon wax légui señ mohammed amin dafa am lo xane islam du ab congrès bu ñu taxawal ak ni ni lañ ko soppi da am lo xane kenn mënu ci dara moy duggu ci sawabiti ma won wax loolu kon ñu bayé ko xel lu melni majmaul fiqh al islami bi jidda depuis 2003 wala liko jitu ñom def nañ ay bofos ay gessu yu am solo ci ADN bi ba am yuñ ca saxal yi may wax ni ci seeni wax la bokku waya dina ñëwaat ci lolu dafa am benn borom xam xam bu wax ni nga dégg texte islam yi da fay aajo xel mu muccu ak xol bu fessaku ngëm lolu dina am lu ko leral tuti ndax dafa am li ñu wax khutut hamra moy ay ligne yo xamanteni ni kenn duko laal ay frontières sharia hadu nangu ken laal ko lu melni waladu zina bi ñoon waxtane legi do mi ndialo sharia nangu ko imam ñewna ci legi nangu wul ni domi dom ji nangu ko saxal xeyna sin cheikh amna ben traitement bu am solo bu mu def waye ci li ñi wax tax ñun ñepp ñu xam ko moy islam i'tirafu ko moy nangu ko domi ndialo joju señ fallu bu fekkon tay ji ADN bi saxal na ni ki moy bayam islam day bañ boy bayam al biologie de moy moko jur biologiquement wala ba de france bi nga dimbali ma ci lolu islam day bañ lolu ñu baye ko xel kon ci sababu di bok ndax lu ko waral li foko hay xam ndoxum ndialo hadr la hadr dafa neen mom la imam don junju legi imam shafi'i dem ba gis ni sax man nga wo tak ta lolu dafa am solo tere yu ndaw yi dañu ko ci jang ay muqaddimat ay ziyak yu mel nonu li nga xani daga non na ci walu sey ndialo mun ta tax mu aram goralente masalan li nga xamanteni ni aramon na dimit manam al haramu la yuharrimu halalan yene koy wax ci misal nit ki dafa ndialo ci jigen señna tak yaayam ta bu fekkon ab sey bu leer la du saña tak yaay ja kon lolu lepp day wanani islam dafa rek natul ndoxum ndialo mi lolu dañ ko bayyi xel bu bax la aramon bi sabil musahara ngay gorelente mo taxone mu aram ndoxum ndialo manam munta ñew wala bok ndoxum ndialo munta tax nga ni li day aram ci misal la bëgg wax fu fekk rek deggel li nga bëgg wax moy bu ndialo ci ndaw si timit day mel dara xewut manam do fa je andi ak mbokk bo xamanteni day tax gorante gu fa amone tax yi di aram ak yu mel
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: sun diwlin diine ci sun kanam yàlla yàggal ko ñu tëwéral ko di laan sonn astu moog mboolem ni mu ko saxal ñëpp. Xam naa ne lii nuy defar naa yomb lool, loo xam ne romb na fukki at lu ñuy wax di waxaat rek la, lu yomb la. Sëñ bi di fàttali rek liggéey bi ak taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci lépp loo xam ne mën naa tax mu gën a yëwéen te gën a yomb ci noonu. Loolu nag li koy waral mooy mboolem dëkk bi ñenn ñu ne fañ nekk fañ féete, bu dee mbootaay la, bu dee président daayira la, lum ci mën a doon rek, bu dee chef de quartier la, délégué de quartier, war naa soññi mbooloo moom dëkkal ne leen liggéeyu sëñ tubaab bi mi ngi ñëw. Muy bis boo xam ne ñun la ko yàlla jagleel ñun ñi nga xam ne kera bañ ko sose ba tey. Nun mbooloo mi mépp ni nga ànd ci ginnaaw sëñ Cheikh mi ànd ak moom ci liggéey bi te at mu ñëw mu mel na mu war a mel na mu ko bëggee mu amee ko noona. Te nun bëgg ko sëñ tubaab rek moo war a doon sunu bëgg, nun amuñu geneen bëgg. Amurit moom bëgg-bëggam lu mu rëy rëy bëgg du génn sëñ tubaab. Kon sëñ baa ngi soññ ñëpp fuñ mën a nekk, muy association yeeg regroupement taxi chauffeur yi, chauffeur yu benn yi, garage yi, garage yu sareet yi, ministre yi, ministre métallique yi, bayiwul kenn mécanicien yi, mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gii di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci. Te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lum la mën a fekkeel lum rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola. Nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu, xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul. Rawatina nag marché yi ak liwër marché yi. Ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat. Mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññat. Waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk, ñu war faa dem soññaat leen, fàttali leen liggéey bi, ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq. Kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne, yaa ngi am loo xam ne liggéey sëñ tubaab bii nga nekk rek moo la ko may. Te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool, ndax koo xam ne war nga wa fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ mosa nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi. Kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci ñun lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si doon la niy mujj duñ mujj feneen, gannaaw ci suuf si la niy mujj nag. Te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna, nu dina ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd. Ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow, dana neex ci yow, ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek, ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaa ba fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow. Te am murid dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek, waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp, dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu. Kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool, waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm, liggéey ko ci jàmm, am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee, waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah wabarakatuh.
1: Bismillahi rahmani rahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp. Ci turu sëriñam di Khady Fall, jëwriñ ñi maam Cheikh Ibrahima Fall, ñaan yàlla yàggal ak dundam, yàlla wéral ay cëram, yàlla mottali yéenéem. di jotti lit ak nuyo bayiko ci mom jaar ci jeewriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke ñu jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyelunu fanam ak wërëm bi ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko sunu borom matali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep serigne bokhon nak ñu wuy ci fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko serigne muntala waxe legi ndigal la lo xamne sax min nanuko ndax at mu jot nu wadjal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dekk bi bamu mel namu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom dekk la bo xamne du tak waye la nga xamne nun noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamne mo fa rané loolu la serigne bi bëgg nu dindiko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom lañuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar muy bis bi nga xamne serigne touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won nu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loolu mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbolim ñi mu yilif di njabotuk cheikh rafal gi fu nu manane ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene pass passu liggeel serigne touba serignam di xadim mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal lol li nga xamne tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne baangi soññi talibé yépp fu nu manane biir rew ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serigne bi mom dula liggéelo ba nopi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggéele serigne bi noko wara fagul sunu bop ndax lolou moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride yi lu ci way man nañ ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balé yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggéey bi mëna gaaw mëna jappandi serigne baangi ci soññi mouride yépp biir rew mi ak bitim rew di soññi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggéey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nu talibé rek no koy def kon mi ngi soññi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne noonu lañ da taxawé ci liggéey bi ñoomin waajal ko xamne bis bi jagasé na fasiyene na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako son borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadimu rasul diko ñaanal serigne bi xadi yalla fi yag ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar aksi fi serigne bi té abbaye fall mom fumu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara séduna kon baat bobu nu serigne bi indil ba noppé diko and ak nun ñing koy ñaanal suñu borom kattanal ko té wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm té am ci ngeerëmul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: tabarak lepp dama dal soti deug na yegna ni biñu wote ci mbotay ci dekk bi borom sa yi tudal bi ñu won leen waye war nañu leen tud ñoom itam keri sa yi seigne mourad no lay sa yi nga ñu yow rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñ liggey kenn non leen gi buñ ko ande noko buñ tambal noko and tambali ba bañ kenn ko ne ma dem ci won seigne mi man nañu bëgg amé nako nim ko bëgg man nañu delu ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu lepp ko ni am na ndax lu ñu daan wax magalu daa ko daa ñëw waaye bu magal jàllee ñu sa ñëpp soñee bi gën a yaatuwaat ndax bu tey ji dee lu ñu bëgg a dajewaat bu saadi tey ji te boobaa dina fekk magal jàll ñu mën a yaatal woote yi mën a mën ko jottali ñëpp xam ko ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppanoo fonkanoo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ña ko sëriñ bëggee bun fa jógee sonaa ji faju ci barkeb sëriñ bi yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi nag ndax sëriñ mun taxa ñaanam gépp day wax ne foofu laa koy mujjalee yàlla ndaje ak toofeexi sëriñ bi ndax nee na ku dajeeg toofeexi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéen sa lépp day barkeel kon yàlla nañ ci dajeeg toofeexi sëriñ bi
3: dëkk
2: ci ne ko sëriñ bëggee bun fa jógee amin ko am nañ bëgg nañ dem asalaamaaleykum wa rahmatulahi
0: taala waaw jërëjëf sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla nañ ci dajeeg toofeexi sëriñ bi kon nag sëriñ bi nee na mu ngi soññaat meer xam na ne sax la jëloon na kàddu ci turu suñ xaadim waaye xam na taxawaayam ci daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndoxoog mbalit a jaxasoo kon nag àlla yaag suñ xaalim yi ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëñ bi nee na mi ngi waxaat meer jërëjëf ci weesu waaye na mi ngi ko soññaat ci ñu dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Benno FM 106.0. Benno FM 106.0.

0: mbokki jullit yi mbokki talibey mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique du suite safar wa keur cheikh abdul qadir mbake ci njital serigne modou abdullah lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompoint digeunte mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir andak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa deme dang fa fek médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fek itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawal laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yek tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake sam fi ci rond-point digënté mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97 clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: jere ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne bara khouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nek xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha baax
2: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nek xamna ni jamono ji danañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa soppna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tout luma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag dole ja ay la mo jek ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yem ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na suñu borom joxlo bima yeye nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nema doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bima ñewé nak la ko samp dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom ben fukk mi la won ay ci bir loza amna ño xane xawna leena yem ndax ni min bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu señ dara mu dewal ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu daxuma carte buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewene dem nañ ba serigne bi wacci liggey mom cheikh saliou mbake ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom mi neewal serigne fall nekkal serigne touba ma ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme ne nala ko serigne cheliou waxe ma ana serigne bara nak di woyele daara yoy ba serigne bashirou mbake mu aladi fallou mbake da di may jox fele ci bayla ab al ñama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé maam da ci gatal la yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal mi ñëk da ci ay alquran suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi fa ñu rata ñeent way awuma tarjuman wala ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa soma joxé lox rek da fay melni yokku gi yakh yi bo ma xasse jox lako ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di lako wax non ba mu yékk non la yaangi diké ci wax
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wadjal nañ la am net wadjal nañ la wadjal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wadjal nañ la rek mu wërmu né wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir waye suma damé ba xol xamné ki wadjay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
2: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan mu mëna doon rek dana xam rawan mi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama la koy ullo nga andiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo angasé né len fayma nangam ma fajal la da ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len damay ñaan waye damay faj nangam moy tulen ko ndax faj mom yalla rek fay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: wa mbok mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako na sarax na nga waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone ko sétaloy jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñëw ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu taxajol bu ja gacc lén gacci ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko de duma fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab deug na man na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay na ñew na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi deug rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tur lo def baxna mu da rocc la ma doon jox wéccé ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nek sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëm da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bare fi la dañ jaami yalla ñuy daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarat waye bala mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lol barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñew ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni ni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké inshallah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal lako
2: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikké fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
3: non bu doye marché o xass ak la go wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké ma lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay touti rek so ne kër baba kër lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci tabla bu son bi dene daara ji inshallah
2: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
3: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xamne rab mo la ko def ak bëgg xamne do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko wa lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dañ remplacer inshallah ci carton yalla
2: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy nang nga def ko waaw bo joy bo xoci def ré yalla nang ko rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah ci la joxal la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
2: muy lu am solo yaakaar na ni dégg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu féké dañ fi ñëw bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arre cadre gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siar ñep na mom la waro la ñeke waye teye ko yu buntu yi day am solo may siar mbollem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal li serigne abou baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan ta yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magal kass reyeb gi di ñaanal ak mbollem khalifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbacké momu alaaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yeb barka alcorane
2: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja are cadre gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jef
4: benno fm 106.0

0: Benno FM 106.0. Benno FM 106.0.
1: Wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu xali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacna ma
1: ivo
2: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
1: kon mon ak soxna si meñ ñu ci denkan suñu xaliss
2: te meñ ngeen ubbi sen coffre groupé yokku ci 50 personnes
1: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukel lu dépôt
2: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc meñ na la jural boko fa bayyi way ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci say projet wote len ci service client 93 310 12.
3: Mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xetu njanaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga setti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xetu njanaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dame sec bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931. Am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalif General de Mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
4: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
0: Benno FM 106.0
5: Bismillahirrahmanirrahim والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه سبيل الدوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نغي نوي بوكتي جوليت ييب غنغا رافيتي نوي كين كوني ام نوي اكو زيار بو مينغو اك واتيو وايو di jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yoonu sayyidil muhtar serigne cheikh matley ak mbollem njabotuk cheikhul khadim gep di nuyu bu baax kilifa ak barab bi serigne cheikh khadim mi jawri ni borom darul muqti ak mbollem njabot gi mu jabote ñep ñaan sun borom dolli leena jappale dolli leena degeural ba li fi mag ñi bayyi won ñu yobbu ko kawé njott di nuyu bu baakha bax mu assasa al wafa di jaarale nuyo bi ci serigne ahmadou mbake di len sante bu baakha bax ci teway bi di len sante bu baakha bax itam ci boole ngeen boole ci biir liggéey bi di ñaan suñ borom dolli leena taxaw dolli leena sutural dolli leena deugural ba li ngeen bay ci tollu l'islam bi suñ borom def ci lu kawé ñott di sante bu baaxa baax itam cant go xamanteni ni amna fu mu tambalé waye amut fu mu yam ndax wala fi dañuy wax ni bare ngine bu goré ko ko ni ab yana ngi da la wara gëreum da la wara sante ndax mom ci biyan lay dund talibé Seigne Touba itam ko ko ni juntu kay ngi ni tola ngi buñu mëna leggé le Seigne Touba amul sax pay kon ngoti bi ñu wuy ci ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreum bu baaxa baax ndax leggeel Seigne Touba la ci tolu xam xam leggeel Seigne Touba la ci njabot gi ndax buñu fexé ba njabot gi xam li ñu wara xam leggeel Seigne bi dana gëna yaatu dana gëna jappandi ci njabot tay nak tombu bi nga xamanteni ni mom lañ bëgg tek ci sunu kanam layent ci biir jëm ko faram faccé ndax yalla mu doon njari bu mëna jéxital ci sunu dund moy waxtane mag ñi ndax damay wax ni mag ñi dañ leena jégué waye dañ leena sori jégué nañ leen ndax nonu jaboté seen dérét lañ yor sori nañ leen ndax fréquenté wuñ leen ba xam li ñi dund lolu moy sorianté bi indi jafé jafé sun digënté ak mag ñi ndax mag ñi juyo wuñu benn yoon ak sunna musuñu tégg seen tank ci sharia ñoñu nak xañtu seenu dund jaaduna jakna ngir mu doon exemple wala mu doon modèle doon référence ci ndaw ñi ndax fatali mom buñ ko waxé mag ñi ci fataliko waye gone yi dañ ci jàngé mag ñoñu nak doon boromi taxaway yu am solo seeni dund di mandargal ay bindu yo xamanteni ni boko don set ci téré yi doko gis ndax bindu la yo xamanteni ni téré du ko bindu waye mag ñi dañ ko dund muy dundin wo xamanteni ni alquran bëgg nit melni nga xamni mo taxone sallallahu alaihi wasallam wacc mag ñi non lañ mel mag ñi ñono xamane ni mbolem jikko yi alquran di jangale nit matna mel non te yoy yeb mi ngi ci magi cheikhul khadim yi jamononté ak mom wala ci magi l'islam yi nga xamanteni ni ño dekké won ci rew mi lolou nak da ci am lu am solo lo xamanteni ni tarikh daf koy bayyi xel cheikhul khadim nafa'ana Allah bi barakatihi dafa am ben bis mu wax Serigne Mbacke Diouf ni ko Mbacke Diouf muniko Mbacke muniko sahabatu rasul sallallahu alaihi wasallam nañu mel du sen ngoram yalla ma bind muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam def ko muy muhammadu rasulillah mo melal sahaba ya nona ngir ñu mëna and ak mom Serigne Mbacke Diouf niko man de xawma lo jublu ci wax ji waye ëlëk yamal xiyam dal lepp lu bax kilifa di maye mom kenn duñu ci ëppulé Serigne bi niko deeng nga fima waxe yow mag ñoñ yi nga xam nak ño wan Serigne bi melokan wu tax Serigne bi doylo leen ba deenk leen ay yefum ku bëgga jarignu ci Serigne bi faaw nga geustu seenu dundit ndax damay wax ni président de la république motax soldat am waye maaj nak président de la république duko jangale soldat ba jittu ci quartier ga mo koy jangal morom ya ak talibé buñ ko bëggé jang faaw ñu geustu ji dundum mag ñi té moy li am solo ndax nun ak talibé mo nu bolok Serigne bi lool yi nga xamanteni mo nu bolok Serigne bi nak dañ ko wara xam bu baaxa baax té xamine wiñ koy xam moy ñinu jittu ci quartier gi doon ci dox té jamononté ak Serigne bi doxin wo yi ñu doon dox doxin wo rek modik talib du doon lu ñuy moderniser doonut lo xamanteni kanen la ca amu gisin doonut tam lanen lo xamanteni ni fanen lañ koy jeggane lu wessu ni mag ñu doon dundé sëriñ bi nak da fay wax ni ak talibé mom waxi kessela muni su ngeen ko waxé degg na ko su ngeen ko jëfé japp na ko jëf ji l'islam lay doon ju set wécc kon ben baat la bo xamanteni ni dafa bari ay tour té moy li mënta ñak ci dunduk doomaar mu nga xamni su ko xasse am lepp lu manki manes na ko motali waye soko xasse manki li nga am lepp amatu njari lolou cheikhul khadim waxon nako soxna may kabir bi mu jangé alquran ba wacc jang xam xam daf ko ni kay dem ci fatija bo demé nga jang fi ak talib bim diké soxna fatija téw waye seigne bi wax ko ni ko maymuna mu ni ko mbacké mu ni ko ëlëk yamal xiyam lepp lo way manki manes na lako motali bam dess ak talib fi lañ koy wuti lolou moy xamal ni ak talib doonu lu mëna ñak bi ci dess seigne mortala fall mu mam cheikh ibrahima fall ñena dama tok ci ndiarém wëru ci négum ñax di jang jalibatul maraqib né ndek seigne touba ci bir né ñena seigne bi fëgg permi ni ana koku maniko mëna né seigne bi ni mo mëna day dolik le yawakan né maniko mëna mortala né seigne bi wax mané ma sa borom néna nga wax lo bëgg mu défal lako seigne mortala néna bi samam xel di rabat ba xam luma war wax seigne bi néna seigne bi melni kumay dey ni ma neeku ak talib kon moy li nga xamanteni ni mën nu ko ñak nu bëgg jital nak benn tombu muy taxaway bi nga xamanteni mag ñi amon nañ ko ci bokk gi ndax lolou itam day doon lu am solo lo xamanteni ni ñun ñukoy degg da nañ baye xel bu baaxa baax ci ni rewum Senegal mi ay bokk rek ñoko dekk jambur neewu fi bokk yi ko dekk itam diine mo leen boole lolou da na tax ñu amaat benen lecture ci bokk gi ndax ni muy doxé legi la wara doxé wala dana wara soppi wat doxinu deloko fa ko magni yewon ndax magni biñu bëgge yar seenu njabot fofa lañ tambulé muy fexé ba pek barab yi nga xamanteni ni mom la ni jëlé ndax bo bëgge gantax gu rafet da ngay am jiw bu baax dem ci suuf su baax moy tax nga mëna am gantax gu rafet motax cheikh mohammedul bashir ibnu cheikhul khadim daan wax ni portatum soxna poñox titum dom portatum soxna poñox titum dom cheikh abdul ahad ibnu cheikhul khadim itam daan wax ni ñaar ñu sekk len te lu ci sekk ñu jiñ ko ka ca dess kañ koy jiñ warna gor gorlu dom lu ci sekk ñu ni leggey ndey ja am yi tam ci borom xam xam yi ko xam ni dañ ni dafa indi domam bëgg ku ko yaral ñen ñi wax nañ ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñen ni ab alim la koku ni ko ki yar ko wessuna mu ni ko waw ki toll ci dal jang nga ni yar ko wessuna mu ni ko waw yar ko wessuna ne mu dem amaat dom dom je fer mu indi ko mu ni ko batay ki yar ko wessuna mu ni ko nak buma jaaxal ki ma indi won mu toll ci dal jang nga ni yar ko wessuna ki bis bimu fere del ci won nga ni yar ko wessuna mu ni ko waw bi nga bëgge ma yaral lako dang mako warona wax ma tanal la ngay je kon melna ni magni fofi lañu tambalé won seenu taxaway ba tax résultat yi ñu am muy joxogn bi len sallallahu alaihi wasallam joxognon ci buñuy samp keur joxogn bobu rek ci lañ jawale won ndax hadith ba lam waxon moy manesna tak soxna ngir abtar té muy lu jamono tek beut fim tonni seet bu fi wacc ci keur gi gone yep liñ wax moy nu seet bi mel ndax rafetna lola baxna waye taxut mu don leugal balen bi ci dess dess na tak soxna ngir alal moy da bok ci fami bu am alal nga bëgg ñu dimbali la tax nga dugg ci banen bi ci dess doon sunu tak soxna ngir mu bok ci fami bu reuy niko sénégalais yi waxe moy ci yax bu reuy la bok donte kenn la ab yaxam tutut ndax ñun ñep ci adama lañ bayiko waye yannabi sallallahu alaihi wasallam mom lim diglé moy na ngeen jël yi borom diiné borom jikko ko ju rafet su ngeen ko defut door ngeen seen loxo ci euk mag ñi nak barabi diiné yoy yi ci lañ jawali won ngir samp ci seenu jaxal ba taxna suñuy waxtaan ci rew mi ci mag ñi mëno ñaka tuddu maram maram bakki mëno ko ñaka tuddu ak dundam dafa jeexital ci rew mi ba légui li ëpp solo ci rew mi ci luñuy waxtaan ci diiné dara am du ko genn té li gëna jafé la def moy juri dom ñepp bax loolu sun borom dimbali nako ci waye lan moko may lan moy ciosan moy ci ëtti diiné ya la delu fa la jëlé naka nonu buñ démé ci kër kër ma bu sa awa mbay nga xamni mo meññi wa mbuso de ñoo itam juri dom ñepp mel nañ wara mel loola ab taxaway la bu mata baye xel maram ak ma gusa awa mbay nak bokku ñu ci dara diine leen boole diine motax ñu dem ba seenu njabot jaxaso buñ ne mbacke ni mbuso bi waye ci ciosan la jege wuñ ci bokku dara naka non itam buñ deme ci kër sa xewal fatma mu doon ciado waye bu am ngor am diine ndax da tu dugg ci diine te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la wax moy khairukum fil jahiliya khairukum fil islam ki len gënon demb ci jahiliya nga xamni mo len gën jikko bu ngeen ande ñew ci l'islam mo lay gën ndax bokkon na ci seeni jikko ci ciadoga moy duñu wor duñu fenn duñu jëw duñu nanguku neewal doole nit ci seen kanam loolu nak buñ ca bolle bayyi yalla xel dañu daal am jikko yu tedd naka non itam buñ démé ci al sénéba muy ndam di ëttub diiné di ëttub alquran bokkon ci université yi gëna mag ci biir réew mi ci jàngalé l'islam mom itam di borom taxaway bu mat sëkk naka non itam makhtar lumbé seigne touba wax ci jassaw sakurul atouf ni moy sangup kep ko mu jamonontel ci soufu skadior jamono yim fi nek matar ndumbe momi amna ñu mu bokkal nday ak bay muy madu ndumbe ak marema muy atti diine yo xamanteni ni li tax diine senegal mel ni ñom ñoñi ñoko liggey bokk ci itam khadi omar ajara darame mom itam di doomi soxna di borom taxaway bu ma seuk ci l'islam ni naka non itam mané ak kanni bunna ak bator ñoo ñep borom bi taxaway lañ woon ci réew mi yo xamanteni ni ñak gi tubab bi ñak am soxna ci diiné motax seen histoire lu ci bari bindesuko motax itam lu bari desu len baye xel waye ci jeexital gi seen njabot gi jeexital ci ngay xamé ni lañ néwon dembu loolu rek moy li am solo ndax ay mag lañ won yu ne ci réew mi yo xamanteni ni diine ak ngor ci lañ néwon loolu nak bindu yañ cey jàngé moy ñaar yoyé ñu yoron moy li am solo ci dunduk doom adam borom dekk bi di cheikh ibrahima daf daan wax ni ñaar rek lay ñaan sun borom du ñett muy am ngor am diine te neenu suñu demé ba sun borom mënuma may ñaar yi ben rek lama ci mëna jox nama jox ngor gi te bayyi diine kon nga gis mag ñi fiñu tekkon ngor ndax diine bu rafété rek ngoro tax ndax bari na lula diine may fiñu don te ngor xeexlu motax diine ngor daf koy sam daf koy rafetal bu baakha baakha baax daan wax ni tam ne dana gudd fan dana am bark lutax moy dani lepp lu ni bax na ma def lu ni bon na ma bayyi mo taxon mu dana gudd fan dana am barke sunu xole ci taxaway yoy mag ni taxawon nga xamni diine mo len bolé waye du ci bir tialla la go meuna lekkale waye dem nañ ba seenu njabot don ben dank bo xamanteni ni dara meuna tulena tagale ci bokku dara ci kenn ku ci ne xémem moromam ak nawloko nawloko ci doxum wi mi dox jëm ci sun borom ak sammu gi mi sammu ngorom ak sammu gi mi sammu diine ndax ngor ba ngor jeex du dara lu baña ñaaw sa digënté ak doom adamay lool rek moy ngor te ngor limi reey reey ci bir fatali ko lay fanon kudul fatali ko rek amo ngor te fatali ko nak la ci gëna neex moy fatali ko sa digg ak sa borom lutax yalla bind kon melna ni mag ñi li taxoon seen ngor deugar moy fef fofu lañ ko yewal seen digënté ak seen borom seen digënté ak seen bokku yi nga xamanteni ni ñom lañ dëkkal suñu gisé ci ndariñ li nga xamanteni ni tombe bi dana ko am ci bokk gi ni ko mag ñi yewé moy señ mor jaara da waxon lu am solo dañu won billahi sun daara ji gis na ci abrah bo xamni sun jiw wi moko na ra rax bu ëllëgé noy xala jël bosé karama jeex tera nga jog ci soof ci muni sun daara ji gis na ci lo xamanteni ni dana ko rax bu ëllëgé muni daara ji gis na ci abrah bo xamni sun jiw wi ndax askan wu sel wu tedd la wo xamanteni ni dañu ciambarul seen bop ba tan ko tek ko fe waye muni bu ëllëgé bosé dana ci juddo lan mo indi bosé ba jëli fo wërta jëlé lool mo koy indi muy yenen jikko yo xamanteni ni mengowul ak jikko yi ñi nga xamanteni ni ño sañ ci askan wi nga duggal leen ci biir ñu indil la ci lu bess té loolu dafa bari lu mu am ndax lélé nga gis ño xamanteni ni wonañ la askan wañ bok taru wajuru jigen walen te bolé waye du diiné du ciosan lu sel tar ba rek moko ci duggal loola nak man na indi yaqku yaqku yu bari suñu gisé ci mag ni ñu fonké won bok gi nañ ko yéwé dañu xol suñu bokkit yani nga xamni ñu bari dañuy défé ni ay jambour lañ rek yo xamni dañu sétt réew mi waye bokku ñu dara nga xol mag ni ñu rabbé bok gi fofu ñu ko pégé ndax ciarnu farimata mi nga xamni maram moko jox mo jur soxna suñu wax mati mbacke ñu na ko mati josi mo jur ousmane si mo jur ahmed si mo jur mam basim ousmane mo jur alhaji malik kon alhaji malik setup maram te maram mo jur balla aïssa mi nga xamni moy tiatum mo dem tiatam mo jur seigne mor antassali mo jur cheikhul khadim kon da ngay gis ni lolo cialalu gu gatt la go xamanteni ni ci bir taxaway bi mag ni ak senu farlu ci lay feñ naka non itam da nga gisat ciarna farimata momi am soxna jom ju ñi wax xari mbacke dem afé jël fa ku ñi wax ngagn xari ñang moy wajuru soxna safetu aram ngonko mi nga xamni moy jur seigne abdou assis si malik ak seigne monsour ak seigne habib ak ci jigen ñu bokkal kon nga gis ñoñu kon seuti maram lañ té li ci am solo rek moy paggu teef gi nga xamanteni mag ñi ñu ko doon faggu ngir tek seenu njabot ci kanava bo xamanteni ni bu ëllëgé danañ amal ndariñ diiné ndax dérëti diiné moy daw ci seen yaram naka noni itam da nga gis ni amna ñaar ñuma fi tuddon legi muy mané ak bonam ño bokku nday ak baye mané mo jur aïssa mo jur mam balla mo jur seigne morante sali mo jur cheikhul khadim bonam mo jur tafsir demba bonam mo jur seigne ousmane si mo jur alhaji malik amnañ danen ku ñu wax ba tor mo jur ngor sané da na ñew ndjarim di fa fekk cheikh khadim di joge jolof bu daan ñew ci biir kër gi lay wasifa fi ko señ bi dalal ci biir neeg bu fa lay wasifa waye ngiss ni mag ñi loolu déranger wu leen li leen ñoroon rek moy l'islam ñu gis fofu itam batay taxewal fatma mu ñu tudoon fa tuup ci matar lumbe doonun borom jikko ju rafet ndax kër do la won waye jikkom rafet na tax talidine yépp xémem ko may ko seen soxna may ko seeni doom saxal fatma jël na doomi ali sanema jël na doomi khadi amar darami muy khadi ñaan muy aminta ñaan kan soxna ñaan kan ni jël kër ali sanema yalla xuju ko mba yalla momi ñaari doom la ci am muy ahmadu yalla ak aminta yalla aminta yalla mo jur soxna kharimam soxna kharimam mo jur cheikh mohammedul mustafa ak cheikh mohammedul lamin bar batay aminta momi mo jur ndak mo jur masamba gaddu ndak mo jur seigne mor jandam muy wajur soxna lo jog mi jur seigne mbacke soxna lo ak cheikh abdul fatah batay masamba gaddu ndak mom mo jur kharima samba mi nga xamni moy mami soxna mo jur soxna soda mi jur seigne ahmadou mukhtar mi khalifa daru qudus marema mo jur seigne matar marema mi seigne madiba sille wa ñaxal ñoñu pende buya mo jur binta jaxate ak marema binta jaxate mo jur soxna mbacke jaxate muy wajur seigne adi touré mi ci fas nga gis ni kon bok gu mag ñi rabbu la samba aminta mo jur pende buya mo jur seigne amar fall mbacke ak seigne omar mbacke galanga ñoñu njaga isa len jur waye njaga isa mom mi len jur mo jur soxna fati isa moy wajur mam tiernu biray ak soxna aminta mbacke ak bintu mbacke fatimatu bint lolu di rab bu am solo njaga isa mom itam mo jur may balla mo jur aw balla ko mañul mo jur seigne modou aw balla ak cheikh aw balla ak soxna fatim mbacke ak seigne ndak ñang naka non itam njaga isa mom mo jur modou mam soxna fal muy wajur soxna fatima du mam mi jur cheikh mohammedul bashir da nga gis ni kon bokk gu yatul ndax aminta mbacke mi bokk ak mam tiernu ibrahim manam taxaway bi nga xamni mag ñi don nañ ko taxaw ci rab bokk gi taxaway bi ci borom daru am ci centre bokk cheikhul khadim gi nga xamni bari na fo sen aptal jeneel ba kawé té loxoy borom daru jogu ci manam lolou lima ci bëgg wone rek moy nit ku ne war nga mëna dimbali sa bok ci wét ga nga leen tané ci man leen fa dimbali ndax bari na ñuy yéwo ci biir kër cheikhul khadim doon fay doom wala doon fay seut té la fa duggal seeni wajur ci lammiñu borom daru la jogu moko dox moko wax ndax nañ bayyi xel bu baax ci ni seigne touba doonul won ku neexa waxal doonul won nit ko xamni nit ñi dañ ko sanjaaf doonul won itam ko xamni nit ñi yeb nañ ko ba di dugg ci ay domaine lu bari te daana wax ni tiernu biray lu mu def sun borom du ko dindi loolu itam mayon nako possibilité ci taxaw seigne touba taxawin wo xamanteni ni ginnaw seigne bi dara dana fi dess lo xamanteni ni dana ko xolé seigne bi ne ko xol seigne bi ci doxine bi mu don dox da nga xamni dox ouysu alkharani la don doxé moy soufiane ke bo xamanteni ni mbiri taxawal keur ak yoy doon yittem te nonu su continue won neugani dañuy jang seigne touba ci histoire rek moy jarna 1853 ba 1927 histoire rek lañ koy jang ndax aminta mbacke mi nga xamni mok mam tiernu ibrahim ño bok ndey ak bay mom lañ jox seigne dam abdourahman lo mu am fa aminta lo ñu jox ko seigne mounoussa mu am ci soxna mariam ak seigne mbacke madina takya aissatou lo ñu jox ko seigne fall mu tawlo ci soxna mbenn fall muy taw seigne fall tek ci marema ñu jox ko seigne mohammedul bashir mu am ci soxna daba ak soxna su jox ko seigne abdul assis bara mu am ci seigne musa abdul assis kon gis ni taxaway bu am solo la mag ngi don taxawon fo fatoumatou bintou ma ci bok top nga xamni mok mam tiarno ño bok ndey ba ñu jox ko seigne mundumbe mu am seigne modou khabba kon da ngay wax ni kon borom daru centre na yoon manam aw bind la ci ñu wara xol doxalin bi mu doon dox ci lu yaatal keur seigne touba waye likoy yaatal na doon tesla yu deugal lo xamanteni ni diine lay doon ndax seigne touba koy jappale ci diine nga koy jappale nga xol mom taxaway yoy mu taxaw ci fofu nga gis ni kon lolou taxaway la bu am solo bo xamanteni ni mag ñi doon nañ ko baye xel waye buñu xolé ci yeneen eut yi ci dess nga xamni ñoo ngi leen doon tuddu legi tuddu ci xatu khadi omar ajara man nga ca gis mom mo jur mañan kanni mo jur omar jojja mo jur omar ayib ibra jayla ka mom la jur ibra jayla mo jur omar ayib mo jur khari ñaan ak khari gumba ak madun khari madun lew ci amone importance rek moy khari gumba seigne basirou lañ ko jox mu am ci seigne moustapha basirou ak seigne muntaha ñoñu lambi diine jo fekk man nga leen ci acceppel da nañ ko matti sekk batay ibra jayla ko momi mo jur balé ñaan muy seigne dam balé lo ca keur seigne massamba tek ci ab sa ñaan mu jur aminta ñaan njur soxna lo jop muy wajur seigne mbacke son lo ak seigne fata nga gis ni kon tombu yu am solo la yo xamanteni ni mag ñi doon nañ ko baye xel bu baaxa baax bu ñëwé ci matar ndumbe mom ñu doon wax xusna lu bari ci biir njabotam ndax buñu démé ci jissaw saqurul atuf seigne touba da wax ni matar ndumbe moy sangu kep ku mu jamononté ci soufus kadior seigne mor ante sali lutax ñu yobbu ko dekkale moy massamba fa ko jël doon dabu ji ndax serigne mo moko may werde barkep kokki mom lañ doon dabu ji ndax bobu seigne bi woteegul leer gi feñugul lu bari xamaguñ ko waye ñu bari dañ doon wax rek naan soufus kadior da mandi ak dereti waliyu mo taxoon seigne mor ante sali siyaxlu soufus bak kadior ni nañ ko yobbu dekkale bu dé lool rek dekkale gëna mandi ndax fa la la jor doon campé bak kadior da doon ab sañ ci bo xam dañ doon ragal ni dana gënt ndax ñetti at la fa señ bi def wacc ab liggey motax ñu yobbu ko dekk la matar ndume mom danañ gis ci biir ak njabotam massamba fa xudja mu jur massamba xari jaxate job mu jur señ mirina sill momi danañ gis ni mo jur soxna marema balla kenn la ci njabot gi borom daru dekkole won ndax dañu gis seigne mohammedul habib danañ ci gis itam seigne abdul khudus danañ gis seigne mahmoudan danañ gis soxna aïssa danañ gis soxna amin tambake manam lol rek ñu ci bëgg wone rek moy mag ñi xamoon nañ bu baaxa baax fi nga xamanteni ni mom lañuy tek seen tank ngir mana saytu senu njabot bobu ëllëgé mu doon njabot gu am solo njabot gu muccu ayib go xamanteni ni danañ taxawu diine bu baaxa baax nga xamne lolu cheikh mohammedul murtada doon wax dalu len cheikh mohammedul murtada ibn cheikhul khadim da doon wax ni li yes ci goor moy tak soxna ba pare wal beutiku doon ubgewalam

mi mooy wajuru soxna association mi juru mi wajuru sëñ koso ganar ak sëñ Khadim Mbake docteur loolu lepp buñ ko doon top duñ fi joggé waye dañ doon wané rek ci ay bind yo xamanteni ni mag ñi top bi won nañ ko ci nga xamni liñ doon def sunna lañ ko deppele won waye lañ ci jublu won moy yar seenu njabot ci ngor ak diiné ndax dañuy jël ño xamanteni ni ñom ñoy ñom ñom ñoy ñom amu ci kenn ko xamanteni ni da nga mëna xébat sa morom ci jëm ko tassal ci lenn ci lu jëm ci ngor wala diiné batay danañ ci gis yenen taxaway yu am solo yo xamanteni ni mag ñi doon nañ ko bayyi xel Cheikh Mahamadou Moustapha ibn Cheikhul Khadim da daan wax njabotuk Serigne Touba gi ni len bu ngeen gisee may bañ lu ngeen jot jël moy damay bañ bu ëllëgé li ngeen fi indi yor doley bay ba ak xelum ndey te kon lepp yaq kon ndonol li nga xamanteni ni mom la fi mag ñi bayyi wares na ci gëna bayyi wa itté gën ko chambara gën ko xolaat ci barab yi nga xamanteni ni ñong fay jël ji di jaxase ak ñom ak njabot di jëm ci walu jikko ngir mu gëna depo ak li nga xamanteni ni mo am solo ñu gis fofu itam batay ci bir njabotu matar lumbe gog yi da nañ ci gis madun pend bu ye mu jur ma samba ante ciebu mu jur mor xujju kumba mor xujja muqaddimatul alkoki mom moko bind mor xujja momi moy baye soxna isa jey mi jur señ ma samba mor xujju kumba momi moy baye pend bu ye mi jur señ makhtar bintelo sura moy baye soxna awandey mi jur soxna ramalo ndax soxna awa señ mata señ dam abdourahman lañ ko jox mu am ci soxna rama ñu jox ko cheikh mohammedul murtada mu am ci mamor nga gis ni ñu mag ñom fatte wuñ ben yoon bindu wo wi nga xamanteni ni mom leen mag ni jangalon bañ man ko top ngir mana am njabot gu sel danañ ci gis itam ci njabot gogo ci njabotu mor xujjo gogo ku ñu wax roqoyo xujjo kumba mu jur sadio ba pir la dem am fa modou fall sadio ak fatou fall balla fatou fall balla mam ciarno lañ ko jox mom ci cheikh fatou fall am ci itam soxna boussa mbake ak soxna fatou ciarno lolou njabot ko barkel la da ngay gis ni kon rew mi ñepp benn bokk lañ ndax sadio ba momi jur ñoñ yi bam joge fofu ndiasan la dem am fa astukunta ak modukunta astukunta cheikh mohammedul mustapha lañ ko jox benn dom la ci am buñu wax mohammedul basir dafa tel nelo waye modukunta momé mo jur mambo mi nga xamni moy khalifa ndiasan kon senegal ay doxandem ñew fi genn bokk la go xamanteni ño bokk benn eutti diine yu ñu juddo te lool mag ñe ko liggey lañ ci jublu won moy lu defar rew mi lañ ci jublu won lu defar njabot gi ndax kenn mënta niru bokk jambur kenn ku nek say bokk ngay niru te mag ñi dañ ni ku la chamiñam neexut bu jëlub jigeenam ku la chamiñam neexut bu jël ab jigeenam ndax kep ko jël ab jigeenam chamiñ la la lay indi lolo taxone mag ñu xol bu baaxa baax njangalam yoonte sallallahu alaihi wasallam bimu len doon wax ni len na ngeen xol bu baaxa baax fi ngeen duggal seen sidit loli taxaway la bo xamanteni ni mag ñi doon nañ ko taxaw su ko defee ci tom bobu dañ ci yam rek ci wanon rek mag ñi niñu centré won bokk gi waye banen tombe bi ci dess moy taxaway mag ñi ci l'islam gi talibé gi niñ ko doon dundé seen digg ak Serigne Touba loolu itam di lu am solo lu mata waxtane ndax Serigne Touba mi lu mbedd mi wal bokut ak Serigne Touba mi ci téré yi té mag fum nekkul ay waxamako fa nekkal té Serigne bi mëne su ko dooral té Serigne Touba mi nu mbedd mi jox bokut ak mi mag ñu fekk dundou

bokul kon war nañu saytu wat dundinu mag ñoy ñi nga xamanteni ni ño fekke won serigne bi jaxaso ak mom mu len don wax ñuy deg ñu yër mbindam am ci luñ deg la ci dess mu leral len faaw ñu saytu seen dund te gone yi nakari wu ñewal beuti ndax dama wax ni gone ku ndaw bo xamanteni ni magum juroom ñaar fukki at lay roy wol beuti ko jëfewul bari na gone yo xamni bo len seen ñuy ñew da nga nan ki di ñew mukallafu mag la ndax ciol ga ba kérok muy accès ci yow bu accès ci yow nga xamni ki tout tank la koku nakari wu teewal beuti magum juroom ñaar fukki bu ko gone di roy ci ciol koku nakari wu teewal beuti amna lo xamni su ko ci xame da na ko def tañ bari ay exemple yu ñuy won ci biti di ñu nawlo ngir seeni taxaway te sun mag ñi def lo xamanteni ni mo gëna deugër gëna wër gëna woor te loolu bayyi wuñ ko xel waye sori guñ leen sori taxna dundu ñu mag ñi daam kenn ci bokk yi ko xamni bimu jàngé ba ñëw ci ko wajuram la doon dal ngir ni bayam dal limu denc ci ay soxna dafa bari muy wax ak bayam niko dal lima jaxal moy ni nga dengge diine ak ni nga ko xame ak sa wa keur ni dal jaxal no bayam niko li ga yegut moy sa yaay la wacc te yego lolou du lu sew lu ne ci bir ndax mag ni sen ngor ak sen méthode sen pédagogie ci yar da nañ wacc soxna ba pare bayiko ci bir keur gi yor ko sutural ko akum njabotam ba dom je mata denc te du musa xamni kérok bam féré la bayam tagoon ak wajurami lolu bokkon na ci méthode bi nga xamanteni ni mag ñi dañ ko daan yaré ndax da fay bokk ci mandar gam yar wajur wu jigen bi ne ci biir kër gi waye leg leg mu am ay saaru jikko yu sew yu feñ ci goné yo xamanteni ni la tax muy feñ moy ñak ga fa wajur wa ñak nek motax nga gis ni kon mag ñi am nañ taxaway bo xamanteni ni matna baye xel muy ñom ci seen bop biñu xamé ni xam xam ak teranga ak wërseuk ak mucc aduna ak alakhira mënu ñu ko ñak dañu dem wuti lu leen koy may ñu gis jëm jo xamanteni ni nawlo nañ ko ci diine ñu wutal ko ab sañ sañ ci seen bop moy sañ sañu diglé ak téré lolam ñoko sakku seen bop wutal ko seen bop ndax ba aduna soso ba légui fofu gis bal tak fa tay ma yilif la ko indi tay ma yilif la mo indi lolam waye ya ma yilif du indi ben problème mag ñu nak sañ sañu diglé ak téré ñoko wutal seen bop ci señ bi ñoo ñew jox seen bop señ ngir mu digal leen ngir mu téré leen señ bi xamal leen ni leen ni loolu ñu bëgg muy xam xam teraga wërseuk mucc aduna ak alakhira tolu ragal yalla rek ci lañ ko mëna gobé yoy amon na fi xam xam amon na fi teranga wërseuk amon na fi waye mucc aduna ak alakhira mom jafé won na fi ndax tolu ragal yalla bobu leen señ bi tobil niñ ci dalé bi señ bi ñëwé da bokut ak ñom nañ ca nekké won ba muy ñom kessé te bo démé ci jawabu abdurrahman da nga ci fekk ay orientation yo xamanteni ni ci leen señ bi orienté mag ñi jawabu abdurrahman lañ koy tuddé waye lamb na mo leen mourid yépp ñu gis ni kon lolu tektal la ci ni mag ñi amon nañ bëgg bëgg amon nañ volonté ti jema xol nan lañuy sayto li ñu bëgg té nawle bi nga xamanteni ni mom lañ yaakar ni man nañ ko amé ci mom té jox ko sañ sañu diglé ak téré ci seen bop yoon wi mu leen jaarale ñu nangu ci aw loola mo taxone ñu nango tour seenu ñak nango joxe seen alal nango joxe seen doole nango toroxlu
te djublu ci sun borom ndax bu fekente ni djublu wo ci yalla ak njam lay don ak njam ak talibé nak dañu niro way bokkuñu li ngay def mo taxone serigne bi wax ni touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati lolou lepp dang koy bolé diko def te jëmmi sun borom tax ndax bu yalla taxul ak njam lay niro te ak njam ak talibé dañu niro way bokkuñu kon dang gis ni yoon wo wi len serigne bi xalal ñu nangu ci soobu mu yoonu toroxlu nga xamni mbollem luñu amone nangu nañ ko won gannaaw luñu xamone nangu nañ ci tek seen tank melni kuy doora tambali wat dal bindu bu bes muy buntu tawado bo xamanteni ni serigne touba ko jëk ubbi muy buntu toroxlu wacc sa bof lolo tax ñen ci borom xam xam ni tasawuf lepp ay teggin la bo deme lele dang gis ci way kat munala abdalu wadalu fi taswir wahid adalu arba'atun wadalu sab'umiyat bo xam xam dañu bo beugé jang tasawuf ci lu gatt rek demal fof muy dal guñ tomb ak del guñ tomb ñent la dal guñ tomb juroom ñaar témer la ñu ni del guñ tomb moy ki dooro soobu te agugul giñ tomb moy ki soobu ba ag ki jappale agna mag ñi doon ñew ci seigne touba ñaar ñooñu lañ doon amna ño xamanteni amon nañu ciir ba yegg ni amna ñu ciir doora ñew ci seigne amna ño xamanteni biñu ñew dara neewul ci seen bop seen dab dara neeku ci waye biñ diké yoon wi leen seigne bi tek moy yoonu torox seigne bi dañ leen yoon ñaar ñepp yaro leen war yaro ndax del giñ tomb yaro ko war ndax bind kat baangi bind saap sang ci wetam taxet du wess biñ tombagu ci tam yaro ko war ndax bind kat baangi bind khalima gaangi ak mom te tomb du wess mo taxone yar seigne touba don yar bo xamanteni ni dafa continuer amut limite ndax waxtu wu ci ne xawfu ngay bolé ak radja waxtu wu ci ne rek xawfu ngay bolé ak radja nga xamné lola daf cey jeexital bu baaxa baax ñu gis ni itam ni mag ñi bokkon na ci li leen taxaju du won dekk bu xumbu de dekk bu xumbu taxul won ñuy fekk seigne marché bu xumbu taxul leen wonu jog wut al taxul leen wonu jog seigne bi lañ doon wut ci yalla mo leen taxonu jog seigne bi rek lañ doon dabbu motax may wax ni njabot gi nga xamni mag ñoo ñu ñoo leen meñ ku ci daw wuti lanen ba am ko def ni am nga ngora da nga essé ndax ñi la fi meñ mom loolu taxul leen wonu jog seigne bi leen taxonu jog bo amul seigne bi rek da nga perte ak lanen lo man saytu ci aduna ba yor ko perte ma la ci yow ndax loolu taxul wonu jog ñi la fi meñ mom seigne bi lañ doon dabbu ci wërsegu aduna indi wul leen won ginaaw gi nak dekk yu xumbu na doon lieu commercial ñen ñi daw na ñew di tuddo serigne bi te fekk barabu lieu commercial bi mo leen indi ndax xamna ñu rebb ci ciowla commerce mom fam gëna xumbé bari ne ñaneen ño xamanteni ñew na ño xamni nawet yu naqare leen indi bu nawet yi doon jak ba legi ño nga fañ newon waye nawet yu naqare ak dundu bu jafé bi tax na ñu daw wut ci dekk yu mag yi nga xamanteni mo upp yermane ci dund waye lañuy lay to moy serigne bi rek moma taxaju waye ñi serigne bi taxaju deug seen xel newut ci lieu commercial wala ay xum xum ñu gis ni mag ñi li leen taxona jog moy ragal xataay bammel ak lendemay ba mbugalum sawara ak metti tudde ak ya ca top yep yoy rek mo leen taxona jog yoy seigne bi dalena telona xamal ni len yoy du ngeen ci meuna mucc mukk te taggu len ak kabair ak wolbeuti seenu gis jeme ko ci ajna bi yadi muy jigen ñi nga xamanteni ni aramul ci yeen ngeen tak len te boomuk say doxul seen digeent lu ngeen len gëna sori mo gën bokku ci itam di len moytulo jëw ak wax lu dul non ba tax mu jaarale len ci barab yo xamanteni ni bañ ca jaaré ba jall dara mënatu leen soppi ndax dom lañu daaji doon dom lu ko laal wex waye dom dara mënatu ko soppi motax ñu ni magu ndawul serigne touba lu wacc mbotu mag mu fasso taxra ko koy lu mbotu magum serigne touba mu wacc ndawul serigne touba lu wacc mbotu mu ni mag mu fasso torox mo koy lu mbotu barab yi leen serigne bi jaarale bi mi am jot nga xamanteni ni amna jotuk man aksi ci ñom ci la leen jaarale
ndax señ bi dafa daan wax ni yar taqo la laaj éducation da fay laaj taqo ak nit ki mag ñoo yi nga xamanteni ni dañoo téla gimmé ci même ñu démé ne ki borom darok ñi mu bokkal ab bour nga xamni moy mag ñi jëk ñew ci señ bi fi leen señ bi jaarale mburu dajju ko ci tal motax buñ toge ba legi ñu bëgg yombal yi fi nga xamni da ngay bënkal sey tank rek tek ci kaw luñ wax nga ni señ bi nopi na ci loolu mag ñi fekke won señ bi dund ko day loolu mom waxuñu soxna aminta amar am bes mu dem marché ñëwaat bimu dikké ni man day dama jommi señ touba mi ngeen ni wax day bokku tak noon señ touba min gison soxna aminta amar moy wajur señ mustafa masam mu ni señ touba min gison bokku tak señ touba mi ngeen waxtaan señ touba neena ñuy sar xol lek tepp di dal neena momadou men gison señ touba miñu gison kep ku mësa joggé ci mom waxtu lek so ñëwé do ko soxla da na la dello ci sa borom bu boy ñëw titang nga andal jo xam do soxla lek wayé da nga gis ni jamono fim doon ni ag na fo xamanteni ni señ bi neena ji señ bi neena mi ngi bëgg boy nopi nit ñi té do ko gis ci téré do gis mak mu woor muñ la wax ni la moko netti mel na mak mu baax neena rek ak benn bis ci ndiarim señ bi neena señ bi waxut ak Burkina be sun mami rek la doon waxal te ci rew mi lañ juddoo nañ ni la baye diiw neena señ bi neena ko nangam wala diiw neena señ bi neena ko nangam señ bi bimu fi joge yagul yantib sallallahu alaihi wasallam mo gëna sori te hadith tawatur day toftalo ba nga xamni hadith bi werna kon motax ñu wara delu wat ci bindum señ bi motax ñi wax ni ku señ bi jurut yeruko lum la wax xol ko ci téré yi bu ci nekkut lankal ku señ bi jurut yeruko rek lum la wax xol ko ci téré yi su ci nekkut lankal señ bi ñim jur mba mu yar len fexé na ba ñaar dañ ci ñom moy bëgg dara ja ak bëgg wërsegu aduna doom adam nak li feek mëna gutu mucc ci lum la wax sustu nit li feek mi ngi bëgg dara ja li feek mi ngi bëgg alal lum la wax sustu ndax sa yoko jëndé ci ñaar yoy am sa yoko jëndé ci ñaar yoy am amna ño xamanteni sa yo len yokolé seen wërseuk da nañ la wax secret bo xamanteni ni talib ba juddo ci kiir kër ga xamagu moy talib yu bëss yi yor xaliss dugg ci biir kër sëriñ ci fim doon amnañ ko waccu way bo xamanteni ni ñi nga xamanteni seen bay ci kër ga lañ morito bañ juddo xamuñu ko ci biir kër te moy wërseuk bu bëss wi ñu len di sotti rek té ay financement la yo xamanteni ni gaay dañ leen di financer ci kaw ngir ñu ñew dugg ci biir mourid gi di xol di gëssu ba xam kilifa ak diina gi nan la taxawé da ngay gis kilifa go xamne day and sax ci koku talib bobu mu koy sérel passef ba da koy denk portable am nga xamni buy wuyu mo koy jox té buñu bind ci yow rapport nak rapport bobu bu dello kèn du ko wéddi té moy talib yi bëss yi nga xamanteni ni ay milliards lañ yor diko xëpp señ ci ba tax talib yi nga xamanteni ño sañ ci on kër di fakk mënatu ñu ax lolaj bokul ak njangale magni ndax lele nga am ci gaay yoy ko xamni fim doon ni sa portable mom nga koy jox lele nit wala nga ni ko kumu doon mën la diw nga ni ko neeku neeku ma fi gan la gu ñew de xamago jikko xamol lu mi wut ak mako rek la la wan ak dam mi wom parce que ñom geustu nañ yoon yi ba xamni yoon wi seen faiblesse moy alal ak dam mi tank bo nango doonu talibé danañ la wax ci secret yo xamanteni ñi sañ ci kër gi xamuñu bo nango joxe sa alal itam naka non yoy ñaar di ñu wara moytu bokul ak njangalam mag ni nga gis ni kon señ bi fi mu jaar le won mag ñooñu so démé ci xoxa dang ko ci gis señ touba bi mu diké projet bi mu indi bu don ab architecte dama nan da jël xoxa reud ni neeg bu mel ni la bëgg tabax mag ñi dar seen gimiñ mu dem wuti ay carton ak yi denk sambalé ba neeg bi niru dara def ko maquette ni ba koy bu suparé ni lay mel ñu nan ndax li man nané mu liggé ci mag ñi ba def leen ñuy jëm di waxoy dama ko ñew mu leen waxoy li la doon wax production produit ba ngi ni les plans la won bu reud maquette ba nga ne ci masalikul jinan waye produit bi moy mag ñi bi ko réaliser ba paré nga xamanteni kenn natablé tuko moy magam ñi men magum señ touba moy lamb mu joyo ak sunna amul yow nak man nga ko umpulé ndax soso ci mom geussu woko ba xam lu mi dund ndax señ bi ci njalbenam bi mi am jot ñent la leen doon yoré sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa uslatun 'ala suyuhi bil isara moy wañi say wax as-sum moy wañi say wax an abatilil kalam wax yi amul ndariñ nga fexé ba do ci dug motax ñu wax ni touba ju jëk ji señ bi da na leen dajale leele bu julle timis ba paré laaj leen kenn ku ci ne bi nga xeyé ak leegi ñaati baat nga fi wax yu du tuddu yalla du faral nga wax ni ko man de ñaan na fi diw gerte waxna fi diw nangam mu jox lu turu yalla ni la kafara ko li nga doon wax
kon koku beugut wax ju bari motax melnu magum seigne touba mo xamone min ko tok ci wetam man nga fa tok bu juk bu jangul alquran jangul khassida waxtani wul baxuk seigne bi man nga fa tok bu juk do deg kaddom lolou setlu len yeen ñi ci xam ay mag jaxoso ak ñom magum seigne touba mu weer so ak ki ci mom lolou da nga gis lolou amna ben nar bu ko do nuyu wax kayfa haluk seigne bi ne ko bil khair wal afia nar bi delo waxat ko kayfa haluk seigne bi ne ko bil khair wal afia mun kayfa haluk seigne bi ne ko haluna tarkum ala ya'nina ni nu def moy lu nu amul njariñ nu bak ndax limi jamanté seigne bi na nga def ma ngi sant yalla mu delo wat ko na nga def ma ngi sant yalla na nga def djumuji seigne bi ne ko ni nu def moy lu nu amul njariñ nu bak ndax lim koy sonale mo amul ko njariñ na nga def djim koy laaj kon koku amul won jot par rapport ak talibé yi légui ci grand palace lañuy tok ba añ jot ñuy wéranté ci digënté goor gi ak ngor ci digënté lamb ji ak waji diiwo man ak diiw mënu politique bi diiw nangam wax ju bari joji nga xamanteni ben njari bi la fayda ndax loolu wote na ak ñagalem señ bi wote na ak señ bi yar gi mu yaron magam ñi wote na ak sun mag ñi liñ doon dund loolu yoron kurus wala nga yor ben jukki do nga yor mag ñi mbollem turu yalla yi bari yi ñu yor ci señ bi lañ ko jëlé ku jëlé wut ci señ bi jëlé ku jëlé ci señ bi ndax bañoon ñu am jot mo taxon mo leen doon occuper waxtu wu ci ne sa yone sos dana la am lum lay def lo dana la jox dara ni la bo demé def ko nangam ak nangam wala mun la wacce no fi kamilu alqur'an wala mu bind lolo waye dana fexé ba yow jot mom do ko am mo taxone mun somtu wa joon joor bi joon wasat lay doon xif waxuñu xif bo xamanteni da nga wër amo lo lek nga ni namuñ japp ci yalla dedet wër nga amo lo lek nga lek gisoku lo lebal nga ni gay kon man dal namuñ rek wakilu ci yalla dedet bobu da nga amut pexé da nga am lo lek ba paré wan ko ginnaw te yalla tax loli moy tax ndax reg reg la dafa jafé fim doni badiantou bu bari bepp liko waral moy reg reg reg reglé da jafé seigne touba fofu la doon yar ay magam ndax fim doni bundu keur bo fi dem fim doni dal lay bari fa ngay xat xat lo borom keur ga mëno ko gis du ka ngay rang dé ka ko ligéen ci armée létal té mo musu ko doxé musu ko wax keur yépp na keur go ci duggu difa boxanté mëno ag ci borom keur ga ka ko ligéen ci armée létal barke bi lepp mag ñeku ligé té musuñu ko doxé musuñu ko wax do ko xol ci seen jëm ba xam ñoñu nak su fekke bayyi nañ leen xel di xol fañ neewon tek fu seen tank suñu dundu dana am jariñ bu baax ba ndax ay bind la yo xamanteni dañ ko dund bindu ñu ko ci téré yi rek bayyi ko ay dañ ko dund dañ no xamane nu man na ne seigne touba non la ci doon yare ak njabotam ndax wax nañ ni dana jël leg leg bayyi ba tok sandi bëgga jot musim ciéré wo seigne mounsa wo seigne bara wo seigne fallu wo soxna fatidia bobu ñoo ñofa nek ñu sukku ci ndab li mutim leen suñ tibé touti mun soxna fatidia jogal ndax mo leen mak suñ tibaté touti mun mohammed mustafa jogal bu tibé touti mun mohammed fadi jogal seigne bara mi ci mujj moy ñet ndab li kenn ku ci ne mu nat kubéruk satlak ndox jox la ni leen bala ngeen mossa ci dara na doon suba ci yor yor loolu lam bëggoon moy bëgg ñu not seen bakkan ndax bakkan da doon lo xamni xif rek ko mëna régler xif kep mo mëna yar bakkan da leen lu ko mëna yar bakkan umut lanen luñ ko meuna def lolou tax mu regle motax ñu boko bëgge yar dang koy seuflu 10 ba paré wañi xontu bi fim doon ni koor gi ñeppay yar ñepp ko ci wax dar ñaari baat ñet ci wata mu saay may ma sama jamm dama wor ñepp ñepp regle mag ñepp ñeppay regle gone yi jot ju bari ñepp fim doon ni dox gis ginaaw buñ dogo rek la la ciow li bëgg ray lolou taxon señ bi doon ci yar ak njabotam ci joolu wasa tekke itam wagnu say nelaw sahar moy fop wagnu say nelaw cheikh blad wax nako neena seigne touba bimu fi ne nelaw guddi ken ñemi wu ndax waxtu wu ci ne mi ngi wote di def lu dara mo taxone seigne bi wax leen ni leen na ngeen wacc ci lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci bammel yi su ngeen deme ci bammel lu ngeen bëgg tudd da ngeen ko tudd ñoñu amuñu won jottu tudd amuñu won gogu jot parce que fofu lañ leen tagat loolu la leen wax na ngeen wacc ci lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci bammel yi su ngeen deme ci bammel lu ngeen bëgg tudd da ngeen ko tudd bammel ñafa jitu won ba legi ñongo fa ab negate la rek aljina ubbeeku ti buntam fekke li alquran waxon dañogut ba aljina mo ubbeeku ti buntam ñepp ngi ci bar sax negante la rek ginnaw ab negante la nak yow war nga gor gorlu ci dirab liñ fi nek seigne touba fofu la xeer talon ay magam fofu la mag ñi dawon jëm motax amuñu won jot te luñu wona nelaw guddi te musulina yaqal dara ñun ko ci sa heure nelaw passé te nelawo bo xeye bindu lu jup ordonnance wala nga wuti dom dama manki nelaw té ñu ci bari danaka 10h lañuy tëdd waye 8h lañuy yew ñu ci bari julli fajar sax daf leen di tëw so waxi ñu ala su saay man ke saayuma yewoo julli fi ngay nelaw bakkar bi wërul saay yu bëgge orélu heure bu la neex ngay yew kon yalla la ñorul ko gis ni kon señ bi jangale mu mu
mu kimaane la doon jangal ay magam tagat len ci ba tax ken ñimi wuta def la ne ndax mom mi len ci yar ci loolu la ne señ bay jaxati doon nako wax ni ko wañil nelaw yi waxuñu sax nga faf ko ba yalla ko bind ci yow te faaw ngay nelaw nelaw nature la ci dooma adama waxuñu ni dooma adama da bayyi nelaw waye jërut bari ndax amut ndariñ ndax gay saytu ci walu xam xam dañu nit ki warna nelaw bis bi 7 heures de temps moy teud 10 heures yow 5 heures teud 10 heures yow 5 heures 7 heures de temps ngay nelaw jog tax dañu nelaw julli mo wurtu pas 5 heures su fekente ni beug nga dundal dara ci sa diine waye gay mom dañu nelaw ba jant bi danaka di lak rek ñu doore yow legi ñu nit 7 heures de temps yoy su fekke dang ko nelaw bo dundé 60 ans 20 ans yi dang ko nelaw bo dundé 60 ans 20 ans yi dang ko nelaw légi mu dess 40 ans 40 ans yi 15 ans yi l'islam toggul ci jëf mu dess 25 ans 25 ans yi jotta di aduna yak tabje yak yépp ci la nek té ci nga wara jëfël sa alakhirah lo xamanteni ni bo ëllëgé du jeex koku ndax yow war nga am jot bay gëmënt waxantu ak dina law dañ ci xalaatu dañu boyulul sunum xel xalaat ko dañu gëstu watu jangale mag ni mag ni fofu yi lañ tégon seen bëtt mo taxon ni ñu doon doxé ñu ñuy doxé xolal borom daru né señ bi mus nakoy laaj bis ni ko kañ ngay dalu kañ ngay dalu muniko bu guddé dé ba ma nafila ba paré jang sama waqfi alquran da na ni gay yi ba touti fajar dooru jot ñu dooru fajar djublu ci fajar muniko man dé bu ma défé lolu ba paré da na nat kaasu ndox tek ko ci bar def ko ci barada bi tek ko ci maqras bi maqrus bala tang bala bax ma yow mom kañ lay nalo kon mom señ touba moko ni man ni may def moy lolou yi nga wax suma ko defé ba paré da na nat kaasum ndox def ko ci kafter bi tek ko ci kaw muqras bi bala bax ma yew kon señ bi kañ lay nalaw mom amul won jotuk nalaw amul won ak jotam motax yeru ci won ak njabotam bayilo le no xel ci nit ñom ñi dañu wara teud ba tax na ñom defu ñu ko won ci seen bop heure teud ak heure añ ak heure rer amul won ci kër señ touba léleg ay xéewal da na fa né waye doyou ñu am accès pour man ca jot amna benn bis ci gannar am genn kilifa gu mag daan tay ji day ku fexé bama rek da na fajj sa aajo manen mag niko tay demam fajj aajo jëfé wu fi rek ga fi jafé fajj aajo jëfé wu fi rek ga fi jafé baba gannar metti na waye tiwun mag ni dañ ko volontaire and ko señ bi volontaire ko and ko señ bi kanaba bobu yi len señ bi tek nak mo jeexital ci seen jeexital lo xamanteni ni taxna lune man nañ ko am ci señ bi waaw nun nak nuni señ bi lañ bëgg te nun gisunu señ bi te lim mag ñi señ bi lim jaralon mag ñi nun affaire bi jaralunu lool ba paré légui ñu bëgg gattañ lu ci ni duma dugg saxar yam samay bagage waye ndax yaang ci bir saxar bi lool jarna la kenn ku ne warna questioner bopam ni man ndax mang ci saxar bi ak talib seigne touba bima don man lan la defal seigne bi fan la ko fete ba bu ëllëgé buma gisone seigne touba mon ko yow kat man yow la andalon mon mo fo mo fete man ko ah xana ci nangam ak nangam la la nekkalon mag ñi fofu lañ tégon seen tank fofu lañ tonewon oslatu anusyo moy bëru gi seigne bi bëggul won jaxaso bu bari ndax jaxaso gi fim la koy meuna permettre rek moy nga bok ak ño xamanteni da ngeen bok pass pass wa rufqatun wa huwa ikhwanun law muhimamun moy and ak ño xamanteni ni yeena bok pass pass ci li ngeen yeung bu boba jaxaso gi dana man waye su fekenteni ni and ci bir mumbai mi rek la ni di ciowalo di dem da ngay dem ba sok dundu jeex te do indil yalla dara señ bi nak da bok ci lim dan denk mag ni bu baakha bax moy bammel xamul ana yaw kan lo indi la xam bammel man doomi diw xewufa yawma isin la an saba lo indi lañ lay laaj lo fa indi lu lu bax nak am nga problème señ bi da waxon señ kale señ niko kale mo niko mbacke mo niko nit juroom la nit yap la ak yah ak ro ak jëf ak alal neena ko juroom yi dong moy doom adam nit ki faato ñu fop yap yu jox sax yi fop yah yi jox suuf ci ro gi sun borom fop ko delu ci bopam alal gi say bop ko koy fop seddo ko jeuf ji mo lay wax ni la duggal ci bir bammel bi ma fekk la ci bir mbama dugg ci bir bammel bi nga fekk ma ci bir waye jeuf ji mom du ngeen taggo yalla nta nak muy jeuf ju bax waye jeuf ji mom du ngeen taggo jeuf joji nak beug mu sel mo taxone mag ni fi len serigne bi jaarale mu jaarale len
jaarelu wulen fa ngir beug leena fitnal waye daf leen fi doon jaarale ngir intérêt seeni intérêt ñom seeni njariñ nun itam fofé lañ wara tek sun beut fofu lañ wara tek sun tank ndax loolu mag ñi bëggoon rek lañ bëgg kon fi mag ñi jaaroon faaw ñu gëssu ko ba xam ni mag ñi doon dund do ko mëna dund Seigne Dame Abdourahmane 1891 la ko seigne bi la leen seigne bi wacce mom ak Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne ak Seigne Massambou Diop Sam 1891 ci at moma la sasso neufil ak alcorane bis bi set kamilu alcorane ñaari dakar ba ci 1943 ji mu wacce ab liggey amu ci genn goudi go xamanteni tay dama tabje wala tay dama son djuroom fukkat ak ñaar yo xamni bis bi set kamilu alcorane lay nafilat ñaar dakar lay do te gisone na Seigne Touba yow mi gisul Seigne Touba yow lo wara sasso lo don sa wara gar yow mom gisone na Seigne Touba ak limu jeufal Seigne bi té bëgg aw yiw rek xamni fam dem du fa doy motax mu diko def ñakutu wolu señ bi def wolu nako bu baaxa baax señ bi leen gënal luñu manam waye dañ leen di liggéelo ci tol bi ñu doon ay exemple yo xam dañu wara wana aw yoon señ daru assane ndjay téméré da kala dan na fi la bis set ca du té bu xeye dem ci lam wara def mamour jaara mi bokk ak señ bi wenn waju nga xamni waw mom ci kongu la yam yow lo meena wëy xëccu ci señ bi itam mom ak si wo fofu mamour jaar témir rakka la dan na fi la bis bi set té duté bu xeyé dem ci daara ji jangali té du tax tol ya boy kon nga gis mag ñi taxaway biñ taxawon borom daal luñ waxon ni tolam mat nako 40 km lañ wax mom la tolo won njabot gep ci biir 40 km lañ dëkk té téwul ba légui amna fuy boy kon njambar gi nga xamanteni mo ne ci mag ñi ak pass pass bi posteur bi lool mat na bayyi war xel bu baaxa baax liñuy jomlo nak moy buñ neem mag ñi xeyñu xey dooni mag dañ ko déparé mag ñi señ ci ñu aduna te fexé nañ ba am place fexé nañ ba tarikh bayyi leen place te señ ci ñu aduna te sa yu neem mag ñi rek señ doon sa xel dem Seigne Touba ak ñi andon ak mom ci seen fit seen ngor seen jom ñom ñep biñu départ ci at yu neew lañ départ seen fanwéré at bañ cey tollu lañ def da nga ci gis ci ñu ñoon ku judd ba bi jaaw te du def lu ni tollu seen fanwéré at rek lañ cey def lañu def do gis ndax mag ñi fi ñu ni ragal responsabilité taxul won ñu noñ all bi ñame responsabilité mo taxone ñu dugg ci biir all bi di liggéey toji dekk bëgg yar seenu njabot bëgg faggu lu lew luñ dundé bëgg kenn du leen yab mo taxone ñu diko def légui non suñu pexé yépp ci dekk yu mag yi la jëm taxi ak bayyi dekk yi mu gënt dekk yi fi mag ñi sancion yu ci bari gënt na yu ci bari bari talibé ya fa dess waye señ su ndaw si nangutuñ ci jaar taxi rek lañ def té señ Touba da waxon ni ab señ ak bukki ak gaynde ñoyam allay seen kër ab señ ak bukki ak gaynde néna allay seen kër néna bukki ci biiri tax sa yu gëna xeyé ni bukki baangi ni légui bukki bi am ci bopam lu ko naqari gaynde bam démé ci taxé la ko gëna def fowu kay dag bi diko sétane waye bam ñé ci all ba kum jox ci sa tol mag mu amul fi sax duko sété xon Touba gone ab serigne tam nako non biiri tax ab serigne du fa doliko ay wañi lolo taxone serigne bi magam ñi mu len doon xir ci jëmele len ci barab yi nga gis ni ci wagar gi nga xamanteni mom lañ wagaron serigne bi ak bayyi ko xel kuñ wax serigne matar mbay kër ñew ndiarém señ bi jité loko koré ni ko jité njabot gi mu jité ba paré señ bi ne ko gis taxé lolu doyna gara doyna manoré ñun ñi rek ku ci tok sa señ fi ngon ni mën la diw jëre jëf rek fi ngon da ngay gënd ni señ bi cyant gi ma sant am dang ko amplorer siwol ko reeyal ko no xamanteni mom sax jappi wuko non waye nga xol mom liñ ko wax waye téwut fimu doni safinatul aman diko Seigne Touba joxone pour mu diko nafila nga xamne juroom fukki julli la gog ñaan gi ak gu julli gi fam tok nit ñi diko siyar ba waxtu julli ba joté da jël men mbokam tek ko fa niko togal mu fi ma ag ci biir dem julli ji ñemi wu ko baye ñoy moy señ doar na ci buntu sarala itam am ndaw su doon jall do dugg ci neeg bi jaar ci buntu sarala ba am ndaw su doon jall traverse ko seeni mbagu jonjo Seigne Matar ak Djiliñ la rompi ci talba diko ñaas ci mbag mi ni da bañ ëlëk yamul xiyam suñu borom diko hisab bu bëgg hisab bopam bala dem té mom gisoon na señ non suñu grand place bëpp ci biir jigeen ñi la té ba wax ñu la graw amul problème lan mo bëgg graw ci ñun lan lañ bëgg tek nan lañ bëgg def diiné nan lañ bëgg def jangalim señ bi
nga xol koku mom fim tollo risok jigen jo xamanteni taxula jog da nga don dem rek seen mbag jo ñok mu jël giliñu sawara diku ñaas ko ci mbag mi ni da bëgg isaab bopam bala dem ëlëg yamal xam sun borom diko isaab ak li seigne touba wax nako ne ko kula gis yaram ram na saraw seigne touba tibbu na suuf ñaari loxoy suufam jox ko niko da nga am kër yu tonni ci aljana waye loolu lepp taxut mu ñëmé bayyi li mu jall nun agunu fofu te nun ñëmé non lu ne rek ñëmé non te bëgg ko gacc seigne bi ndax seigne bi da nako nang nga xamni la seigne bay jaxati doon wax war nañ ca bayyi xel seigne bay jaxati da am benn bis ab talibim di ko bëss fek seigne bay jaxati da tap ci diggu gannaaw talib bi bu tege ci loxo bi ci tap bi seigne bay doxlu mu defé ni fofu da neex bu delo ci fi loxom te seigne bay munu ko wax ni ko yag may gañ bu tege rek mu doxlu rek mu mujj tap bu facc dara genn ndax tap bu ñurut mo bu facce dara tay genn talib bi daw seigne bay tok di joy talib bi daw seigne bay ni nañ ko wëri ñu wër waji ba fekk fam tok ñu japp ko indi seigne bay niko tab gi facc gi mu facc ak metit bi taxut may joy ndax xamna ni lu bax do nga ci jiblu won woorna ma ni sama ngeerum rek nga ci don dab woorna ma ni bo xamone lu may gañu fi ne sa loxatu ko la waye limat joy lo moy dama tit ni mbaadu sun digg ak seigne touba ni la mel mbaadu sun digg ak seigne touba ni la mel di keur keur ci dara def ni neex nako fekk lañu def dara sa fu ko ci te kep ku joy ak sunna seigne touba genn na ci yow boko yegge ak boko yegul kep ku joy ak sunna seigne touba genn na ci yow ndax seigne touba sunna la wote te joxna yalla ak xam ji mu am jep delo nako sun borom te lepp lu sun borom dogal neex nako neena bobu point rek jaron na talib yepp futti ko ci jamu yalla la bu fekke sun borom da dogal ni legi yow sawara la la yobbu te seigne bi neena mom lepp lu sun borom dogal lola neex nako yow fo jëm do telu ci sa tak pexe motax mag ñi nga gis ni fi ñu tek seigne bi yemenu seigne bay sar mi ci gëna tek daanu kat nga xamni daanu kat lañ ko jappé xol ko doxine bi mi dox ci fi mu tek seigne bi ak ni mu fonké diiné ak bëgg gi mu bëgg seigne bi seigne bay sar da mu am tuddu ñu wax seigne touba seigne bi ni ko bo démé ko gëna bëgg tuddé ko doom ja ba bis ba delsé seigne bay sar jël lire ba tuddé ko bopam ciow li jolli mbay sar dom ji bopam lako tuddé mo jur dom ji paré tuddé ko bopam té seigne bay ko ni ko gëna bëgg tuddé ko mu tuddé ko bopam ñuy ciow lolu ba bam aksi ci seigne bi ni da ngeen koy laaj mak bu dañé ak rër lum def da ngeen koy laaj fam ko tek ñu laaj ko ni ko waw lew li ñu jaaxal moy dom ji ya ko jur ba paré tuddé ko sa bop ñu mu dem mu leen sa bop la gëna bëgg bëgg kuma dimbali moma fi indi limi fi wut bu mako mënon am duma fi ñew bëgg kuma dimbali rek ma fi indi wa sa bop la gëna bëgg nga gis ni kon fofu mu ne fofu le talib yepp nek bëgg ko nu dimbali bëgg mucc ci yi ñu waxon motax nu daw la xof señ kon fi ñu señ bi jaarale war nañ ko non señ bay sar mom japp nañ ko fi ci komanda bu jaarim bi japp nako ñu tejj ko ci kasso ba ma bañ ko tejje kuñ tejj ci ñun amna lu sam xel di laaj ñun ñi kuñ ci japp wala ñu yonel convocation bala nga tedd sa señ dañ ko yëp kenn ku ci ne dang ko deyni ko asay man dañu fay yonne convocation xawma luma def ndegam ya xamul li nga def asma ki ngoy laaj te dara warul ko lul ak ragal seigne bay sar biñ ko jappé commanda bi japp ko ñu tej ko ñaare alhamdullilah rabbil alamin allah seigne bamba mana fay mbay sar ci birum tax defo nañ lool du am mukk ci aduna mbay sar ci birum tax jappon nañ lool du am mukk ci aduna seigne bamba mana fay nga xamne mom japp na ni sonu gim doon sonu seigne touba mom pay gi moy tabax bobu yi ñu ko tej mom kalkinu ni ci kasso la ne fofu la mag ñu neewon ci niveau bobu lañ tollol seen digg ak seigne muy niveau bu kawé bu mata baye xel nun nu wara dox jëm fo te set juntu kay yeenu fa yobbu nu war ko gaawé nga gis ci niveau bobu nga xamni ñom yëgeetu ñu won seen bop ndax seigne bi mom lañ doon bayyi xel bu baaxa baax nga gis ni kon ay bind nga ci mag ñi yo xamanteni ni wares nako bayyi xel ci jangat
seenu dundin yar ci sunu bop yar ci sunu cieur ba meuna jeggi étape bi ñu toll sunu ñëwé ci njawatu bopam gi ci yar bi mu def ci ñom ak éducation bi mu def ci ñom ak xamal aduna gim leen xamal ak jaxoso gi nga xamanteni mom lañu jaxoso nit ñi ak warma ji ñu def ci ñom nga xamni kenn ku ne yang koy seddu sa morom lolay tam jamono soxla wat nako bu baaxa baax ndax bayante xel gi ñu bayante xel ñom ci seen bop seddu gi ñi seddu serigne bi lolay yemen ndax amna bis cheikh mohammedou mustapha da ñew ben rob ci armelie seigne dame abdourahman lo ñew ci robba seigne bakku bu sa ñew ci biñu robé ba paré seigne bakku bu sa dafa indi won auto seigne dame abdourahman indi wul auto seigne modou wax chauffeur auto bi niko na yobbu seigne bakku bu sa yobbu seigne dame abdourahman mom mu dox ak tankam ñib bi daru ko dos té bop mom moy khalifa seigne touba xolal lol ni mu amé solo ak jamono ni mi doxé fiñ doon ni nga xamni ñu bari ci sang suñu doon ni man nañ la romb ak sa auto ngeen bok fu ngeen jëm waye dañuy continuer ba nga ak ñoala ndek fi nga jëm ci woon nga xamni yobale la mom duñ ko def ñeneen ñi ci dess moy da ngay bok ak ñom kër gi yow ci sa bop la mala jëlale waye sa wajur ci seen kanam la leppé waye ñom ñi tuitu tank nga dess ak ñom ci kër gi ben sat duñ la ko defal duñ la wax baye diw duñ la wax mam diw dañ lay salalu di la wone la talibé dong nga fi do dan dara té talibé ci yef yi la bok munu ci ñak way am nañ ci wacc way waye nga xol ñangalem ci seigne Moussa def bi mu ñëwé fofu fekk seigne Dame ñëw seigne Mbacké bu sa ñëw té indi wuñ auto mom mu doon khalifa seigne Touba mom mu jël tankam dox jël autom jox leen ni leen na leen yobbu ngir jëm mi seigne Touba ji ñu andalon motax mu leen di wormal seigne Touba lay sédd ci ñom ndax wajurom lañ andalon bi Aliou Bey ñëwé ci seigne Dame wax ko ko niko seigne modou kat da wax ni na la yobbu yak seigne mbacke seigne dam dañ ko demal yobbu seigne mbacke ndax moma gëna jégué seigne bi aliou bayiko fa ñew wax ak seigne mbacke bu sa niko seigne modou da wax ni na la yobbu yobbu seigne dam mu niko demal yobbu seigne dam ndax moma jittu ci seigne bi seigne mbacke bu sa gëna bokk ak seigne bi ci walu deret waye seigne dam abdourahman lo mo jëkë jébul kenn ku ne ngi sédd bopam ci seigne touba rek tax fofu problème du fa juddoo ndax jëmmi seigne bi rek lañ doon xol mom lañ cëpp mom lañ di warmal kenn ko ci ñoo lola aw jang nañ la wo xamanteni ni ñu koy baye xel mu amaat ci bindi ci dundinu mag ñu luñu wara jang baye ko xel bu baaxa baax soxna fatja ñu xamni moy tawup señ mo Moussa ñew na fa bi mi gungé señ Moussa tank bu señ Moussa jéggi mu ciomp ko def ci musoro ki bi mi yor mbalan mi yor tank bu señ Moussa jéggi tay ku ko defon sa doomi baye ay duguri sax sa doomi baye jujjitu nga top ci gënaam tank mu jéggi nga ciomp boko defé yow la journal yi xeyé suba waaw té luko dal ci at may tam yow lañ koy tuuma waye mom gis nga ko muy ciom bañ ag ci auto bi seigne modou dugg ci auto bi moni nañ indi pan tibal ko pono auto bi moni pono auto yi nga xamni mo taw doomi seigne touba yi ba lalut suuf mom dakoy barkelo nga xamni fofa la koy def luko way tawat té lay ciom jox la ni la bo démé xoj ko nan ci sangu ci mom bop gis lañ amone ci seen biir bobu fonkante lañ amone ci seen biir seigne soyibo rek nga xamne soxna momi ñew na fa bo xamne bi soxna momi dem tank soxna momi bi mu jëkki dañ nañ ko ci keppal ak pan nga xamne bu toge bam yag day ñew kuppal ci pan gi yeur tank bi delo wat ko barkelo ngir doomi seigne touba ji tank bobu mu joggi dem nga xamne bu ko namme mom lay ñew diko xol yoy yep doon ay bind yo xamanteni ni mag ñi dañ ko daan bayent xel seen nit cheikh mohammed al fadal amna bo xamanteni da wax seigne abdou borom derbi ni ko bu suba dana fa ñew xey autom pa seigne mo rokoy bu sa xey ci ko dal ni ko mbacke no def mu ni ko dem kay gi day pal mu ni ko seigne abdou sab nawle te ya ko ne won dana fa ñew seigne fallu ci kërëm gi la doxi ba dar rahman 6 km yo xam da ko dox ngir motli baat bo bi nga xamanteni waxon nako ni ko dana fa ñew bu don gay dañuy xey tat ni a saway di mo gisul xamni dikuma rek nga gis ni kon ay bind ngi ñoy yo xamanteni ni war na sunako bayyi xel bu baaxa baax muy ay relation yu rafet yo xamni mag ñi dañ ko doon dund cheikh mohammed al fadil xey ci na bis seigne mounou sa bo xamni da xey
ñew fekk ci keuruk daru khudus ne ko ñett la bëgg mané galas guma ci doon dara moy am neek akob lal ak soxna ci bir tay ji la jamono gëna dox way ku ko waxon sa doomi baye dalay re ni la sa yi da ngay font xamu fu jamono toll xolal ci jamono boba mu xey ci ko ni ko ñett la bëgg tay am neek bu bes tak akob lal ak soxna tay mané galas guma ci doon dara Seigne Moussa ben sart la ko ci tegal moy boma nanguleni talib bi Seigne Touba la li len Seigne Touba di jur taxut waye boma nanguleni talib bi Seigne Touba la dana la ko defal Seigne Fallou ni ko nanguna ay neeg yu be Seigne Fallou tak soxna ab sa toure don fa doon ñew Seigne Moussa yallu ben neeg ñu yobbu Seigne Dan Kharilo mi demone Gambie jëndal Seigne Moussa ab lal bu rafet lalu nikel bu wex Seigne Moussa jël lal bu yobbu ci guddi ñu jël Mam Sey Fall rak ci soxna Dié Seigne Moussa ko yoron soxna jé mom seigne moussa fall seigne moussa ko yoron rakam ju ne ci bir keur gi mam say fall mom la seigne modou lemu yobou fa moy ndey seigne abou mi don khalifa seigne fallou tay lolou di bindu yu bes yo xamanteni jamono warna ko répéter warna ko fateliko warna ko jangal ndaw ni ñukoy bayyi xel ci dundin wu rafet bo xamanteni mag ñi don nañ ko dund diko jëfulent ci seen bir seigne fallou ñew na set ci ko fofu ci keur gog yi bimu ñewé fekk mu ne ci wanago di bindu mu nuyok bëkk nek mu ne ko seigne modou ngi ci biir dañ ko demal yeglul te ku ne xamna ni juroom benn wër lañ magante waye demal yeglul mala ko mu dem seigne modou ni ko ne ko ma ngi ñew waye laaj ko ataay ak café lu mu ci soxla nga jox ko mu dik ni ko seigne modou neena ataay ak café lo ci soxla seigne fallu ni ginaaw seigne modou tuddu na yépp mu ne ko ne yépp ñew andi yépp ne ma indi café gi tangal jox ko sa marbarada bi tek ci mokras gi ne ba barada bi baxtu seigne modou ñew ne seigne fallu suukara bopam xelli dadi xol portemanu seigne modou dadi wekki jalla bi seigne modou sala di sol dani kim andalon nañ dem ñuk and prophet non lay mel non lañ koy jang ci biir magni muy dañu bokkon li fi ne bokku lepp ne bi mi dem ba bay tolok fofu koñu keuru mag gi mom ndax bobu mi fek seigne modou ci keuru santhi gi ñu tolok keur mag mom gi ne mu ni bëkk nek bi taxawal ma ñaanal talal mu talal ne mu ñaan bu yak mu dag ñaan ga dani muhammadu fadal maka dalom xel ki ma joge kuñ ni moy sama borom barak bi di sa bay xamou fu la lor di joge ki ma joge kun ni moy sama borom barak bi di sa bay xamou fu la lor di joge dal bi continue dem lolou moy bindu yu rafet yi nga xamanteni ni mag ni don nañ ko dund sen digeunte moy bindu yu mata baye xel yu am solo nga gis itam jikko ju rafet ju ne ci ñom seigne modou khaban dafa wëral yoni ab jarbatam seigne modou khadi ne ko demal ci sama ndijay bo demé ne ko na ma ñaanal sama yaram dafa xaw sutat ci mam tierno mu ñew fi fekk ci ko darul mawti bim ñewé wax ko mam tierno dañ ko ndax seigne moussa yeg nako wala cërub seigne touba bi ni ngi koy delawaté te seigne moussa leppam mam tierno moko defal lepp waye nga gis cër bi ngui koy sédat ak samp ko ak dara jall ak wan nit ñi ci leen leen mo fi ko ta kon seigne bi mu ni ko ndax yeg nako seigne moussa ni ko yegugo ko ndax man ci yow la ma jëk yebal mu ni ko bo démé né ko na yebli ci seigne moussa mo fi wootu seigne bamba bo ñaané ñu may ko bu tino ñu tin ko lolu xol doomi soxna du ko genn xol bu set wécc mo koy genn nga xamné ay bind la yo xamanteni ni yi xew légui la ko jamono indi waye mag ñi xamuñu ko won mag ñi dawuñu dund lool mu déssat kërt gi nga xamanteni nit ñi ñu ko daw jëm ci ampo ba paré di tuddo señ bi ndax mag ñi xamoon nañ lool wala ñëmé won nañ ko ñëmé wuñ ko won lambu ji legui da ngay gis mbeur muy xatu seigne touba la yakar nga gis ñako dan diko jappale ci nan seigne bi la yakar nga gis ay partenaire mak fans yépp dañ koy jappale ndax ni am mourid la mourid ga taxu koy dan dolay bop mako may genn ba te bu noppé am dolé xamni seigne bi taxut won muy dan seigne bi fawut fulut ant koy fo wa kërmi jangale wuñ amna melni mbeurum lambu mu tuup ab chrétien la won da tuup duggu ci l'islam tuup jaayante doonu mourid gaay diko cioglé mepp ko indil ko sey blat niko ki dal da dugg ci l'islam waye yoonu mourid ta ko neex waye day beulé dañu bëgg nga ñaanal ko muy am ndam sey blat ni len yobul len ko ci jumaaje mu siyaré bu paré ngeen yobul ko ci armée su ngeen paré ngeen and ñew bi dem barba siyaré jogé fa dem jumaaje wëndelu del ci wat bi ñëwé sey blat niko ñew nga mu niko mbolém ñëttu du fofu mel na mbeure len fa daanel te tekké gul ngembam yow na xawma noy def ak mom fofi le seigne touba ne ak njabotam fofi la magi seigne touba yi nek li xew legi yoonu seigne bi newu ci pomu bari mi ak pecci mek yaata yumbi ji ba pare ñu bëkk ko gacc seigne bi ndax seigne bi dana ko nang
lolu matna la question la bo xamanteni kenn ku ñu war nga ko bayyi ci sa xel nañu bayyi xel señ bi bu baaxa baax bayyi xel magi señ bi bu baaxa baax señ bi nak li señ Moussa Kat di wax ci mom rek ku do nit do jinne do malaak bokko ci ka inatullahi do Moussa Kat may gi lepp xagn na ci waye ndax da na nangul lepp Cheikh Khoudous mi mom Mam Thierno Ibrahim mi neena deug na Seigne Touba wax ni len jaamu ji len yalla jaamu ji len yalla jaamu ji len yalla sama jaamu gu reey gi ngeen wax sa bop tax te doyum kon koko waccu na ak nit ñi yar na len ci jikko yu rafet yo xamanteni ni mag lay baye xel bu baaxa baax jikko yoyé mag ñi yoron nak ba legi amna ci sang ci ño xamanteni ni jikko yaangi ci ñom soko xolé dang ko gëm waye dañ ko netliw ci barab yañ ko wara waxtane léleg dana am ay bindu yu ma neex yo xamanteni ni toujours dama bëgg nit ñi di jot Cheikh Khoudous mi wax nañ ni bi Seigne Abdourahmane nelawé am ci ñenn ci talibé ño xamanteni dañoo ñëw ci mom bëgg yess lu dañ leen déllo leen fa ngeen néwon su fekkenté ni la fa jëlé Abdourahmane tax ngeen joggé fa loolu duma fi ba su fekké da ngeen ni da bayyi ay goné wa kërama mak sa wa kër kon lé ngeen jall fa né loolu talibé war nañ koy dégg dañ koy baye xel su fekke yalla rek tax ñuy jaayent déplacement bi ak jot jot yu bari fenn fu ne nga jeblu fu amul jariñ amna ko Cheikh Blad waxon Cheikh Blad waxon ben way ni ko diw mu ni ko mbacke mu ni ko sa wart wart ji ngay def bako waami wuy doti da ngay taaj sa bol ben barab mu fess waye bo de def fu xebe bi nga taaj fa sa bol da ngay toy te do am dara taaj bol bi ben barab doy fa mata baye xel baxa baxa baxa bokkon na ci jikko mag ñi moy fonku seen kaddu lepp luñ nar duñ ko wax Seigne Moussa nak da wax ni asgor day mom kaddom wala kaddom mom ki mom kaddom moy du yëkëti ci baatam mukk lu nar ki kaddom mom moy lepp lu mu wax lu mu nar lay doon neena nit ñepp manes na leena sol ci mel mbedd waye mbeddum teranga lay doon mbeddum teranga rek ci nga mëna jité la ñepp waye képp ko toroxal tuxal nga képp ko téral téral nga mag ñi li lañ dan dund suñ leen jégé geussu seenu dundin lolo tax seenu dundul barkel saadatu darina la len sun borom defal aduna ji ñuy ngeurte ngeurte aduna amut solo Seigne Moussa neena aduna tiaay ñor na ju amutu geño ko ko solit du rafet tiaay ñor gu amutu geño nak bo bebaro ba defeni kanam gi rafet na kanam ga ngay su gannaaw ga ngay tass nit du ko sol ab dof rek koy sol te dof bu ko meena sol du jek ndax neena aduna fekku len ko jak te munu len ko jagal te du jak seen gannaaw Mam Thierno Ibrahim ni aduna ñetti fi la moy fi la juddoo fi la neewon fi lañ ko rob fexel ba fi la yoy rafet moy aduna ci reud rek lay mujjii fexel bu la kenn gëna rafet ay reud loolu buñ ko bayyi won xel dara duñ ci ñaaw dara duñ ci ñaaw nga gis mag ñi seenu doylu ak seen wakilu ci sun borom nga xamni bayyi won nañ xel yalla ci seen alal dara du tax ñu ñaaw ci waxtu wu ci ne lu dik man nañ ko delu wat ci sun borom ndax loolu leen señ bi jangalon señ bi daf leen waxon ni leen ni liñ leen di jox te sama jëm tax na ngeen ko nam soxla sum fa fekk def leen ko ci lu ci dess jam delo leen ko ci jam yalla yi non lañ doon dund musu ñu denc yalla dawu ñu denc dara lu dik dañ koy joxe lolé nak ba légui amna ci jikko yo xamanteni ni ba légui mi ngi dess nit ñang ko yor waye dafa tasaro waras nako tasare bu baaxa baaxa baax te diko fatali nit ñi bu baaxa baaxa baax Mam Thierno Darou Marna ñu may netali wax jum wax yo xamni juma markel ñi wax ni bi señ Cheikhaw Ball nelawé da am ci bokk yi kuko wax ni ko aduna ngi leen di tek beut mu ni ko ci lan mu ni ko ñepp neenañ da ngeen soow da ngeen xulo mu ni ko ah xulo di duñ ko def mu ni ko nit ñi da wax nañ mu ni ko dédét duñ ko def ndax dara luy tax ñu def ko fi amu fi ndax Cheikhaw Ball barké ma fi néwon ak alalam ak talibé barké ko ko amone am nga ko tuddé to ko ñak ko ko amut ay xam kañ koy am ndax dem na alalam l'islam ko seddel talibey fu neex way na fa djublu lolou bu bari won fu keur yi mi djiblé ndax bari na keur yo xamanteni ni mirage ko tass te yoy ay lecture la yo xamanteni ni nit ñi lañ koy mag ñi ku mënon dimbalé ngir yalla la moy waxtu wu ci ne lepp luñ am dimbal lu and ak sutura lay doon dimbal lo xamanteni ni awla bi du ci top gannaaw yu bax yo xamni dañ ko lan jappalante kon li ay bind la yo xamanteni ni ci dundu mag ñi mëne su ko jéxal waye ay bind la yo xamanteni ni
war nañ koy fatali ko bu baaxa baax diko bayyi xel te diko jangal sunu njabot problème biñu am nak non moy distance bi am sunu digënté ak sunu njabot fim doon sunu kër yépp bo ci duggé li yaq indi problème bi moy ndabul mag ñang ni ndabul gona yag na le légui gona yi lekin mu baax sax xamatuñ ndax dañ leen di bér nañ leen di bér ci seen ndab non lañ leen di bér ci lepp te communication yar communication la mag ñi biñuy bok ak seenu njabot di sukku di lek dañ ci dan communiquer ak ñom pour yar leen moy bo xolé ci kaw ñun la seugal so defé ni sa loxo ñun la dindi de santiku bi té li sunna la ni mag ñi dañ la daan wax ni la boy lek de santiku dara ngay lek lolu xel mu ko ne mo gaawa tay motax ñu wax ko lolu ngir mu moy tandiku waye hadith ba lañ ko bëgg jangal ci xare bi xamagul nasu hadith bi légui dañuy xol ay pexé yan lañ ko mëna jaarale bam xam limi téré ba kérok muy mag ba xamna sa hadith bi bi nga magge na ngay doora xamni ndekate hadith ba lañ la doon jangal moy bi yantou sallallahu alayhi wasallam doon jangale ni boy lek sa mbax gi nang ko xaj ñetti xaj benn bi nang ko def ñam bi ci dess nga def ci ndox bi ci dess nga def ci ngelaw ginaaw ko ne xamegul lool nak dañ koy lemlo mu lem mbax gi tudd ci tubé touti day sour so joggé taxaw mbax gi taxaw nga xamni reggo way ñëmé wo sukkal lool la ci mag ñi jublu won doon bayyi xel bu baaxa baax mag ñi daan wéyé ba ci santé santé wër gi yaram ko ne gi dañ ci daan wéyé dañ na la ko ne bu macce sump timis boko yabbe bu ci sen jaay jogge day faatu gone dafa bëgg mbokk waye xamagu danser ba ci nek danser bi ci ne moy bu xexé sump bi gone da gaaw nelaw man na nelaw te bu ko wone man nako indil problème ñu wax ko le ngir mu moytu ak na la socc guddi ko am ni jaay du ko def boba lampe amul dara amul man nga xex socc bi ba soñi sa bop ci sakket bi sam señ fodde ko ñu rew mburu mu waw dañ ko dan téré gone da xamagut num koy lekke motax tay bañ signe mi xoti ko ndax mburu mo mom mag mu sagal sax boko yey sa signe mi te xoti ko lay def ñu bañ ko ne problème yu dikul ko ñun ko mburu mo gone koy lek dalay jox yi teñ mu bayiko fa ndax da xamagut ban la koy jaare ba man ko jëfëndiko te am signe am du xoti ko ndax waway yoy yep fim done ay bind la yo xamanteni mag ñi dañ ko dan jëfëndiko budé ci kër yi ci walu éducation da ngay gis ni mag ñi dañ jëfëndiko ci digënté gone yu goori ak jigeen yi ndax ben mag ñi bu ñuy dem toll fi lañuy bayyi gone yi té bëgg nañ ko né seen digënté ñong ndax l'islamu leen ko sammu la té ñom mënuñu bu ñu dem jital ñepp yobbu ñu ni goné bu jigen goné bu goor saay ñu la goné jigen dooré dalu ci am ñom da ngay yom ba légui ci ñun ñi am nañu ko ci gëm ño xamni bo yoré aw dal boko wuté mu da wacc la arm la bu ñu wutalon goné gu jigen gi ngir mu man ko gannaayo ba bu doon sammi itam bo dawé wuti ko bu yëkëté dal wi nga mucc bu ko défé dal na sammi ba di ci wat ci kër gi té jann lo rangé du ci am bude keur gi ñu ni ko ak balé ndax bu gesso da na gisuk balé xeyna keur gi mëno fo jëm soli dal waye fo gesso seen balé gi yoy yep ay armo la yo xamanteni mag ñi dañ ko depplé won ak njangalé yonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mëna sammu seenu njabot ci diiné sammu leen ci ngor fexé itam ba lepp lo xamanteni ni ngor daf ko xeexlu l'islam daf koy téré bokul ak njangalé seen bi ñu yar leen ci loolu li ay bind la yo xamanteni ni buñ ko don top du jeex waye faaw ñu del ci wat ngir ñu mëna raccel suñu bop ngir ñu mëna mucc faaw ñu del ci wat ci njangalé seen bi faaw ñu del ci wat ci yeur téré yi seen mi ne ni ñu naxé nak moy dañ ñu wax ni Seigne Touba desu ko xam ci téré waye ndax xam Seigne bi intéressé nañu xam li Seigne bi bëgg moonu wara intéressé waye xam Seigne bi mo wërno intérêt Seigne bi tél nañu wax bopam khaba an maqami siwal baqil qadim do ko xam ginnaw do ko xam nak bu ci sonu demal ci limu bëgg ci téré yi la ko def kon Seigne bi faaw ci téré lañ koy jàngé mo taxone wax ni digal na kep ko aju ci man nga jangi safara tay dine warlo na len nak bindal len tere ngeen koy jang kon seigne bi waccion ak ñu liñ ko bëgg safat ci digënté bi yoonu seigne bi neewu kep ko fi nek nak di yaata yumbe di sagane sa dund ba sun borom dik da nga xamni sa yoon bokku ndax say bokkalay wëri japp la yew la ba nga ni ngod dik li jëbël la sa borom sa yow faatu say bokkalay yew ba nga ni ngod ñew ni yalla ki la daan toñu ngi ni su ko nexé mu jëgël la bu ko nexé te mu jëfëndiko la neen da lay wax ni bu ñe diw da deur bop dañ koy jey yalla moy ki deugar bop ndax amut kilifa kenn yilifuko te lepp lu mat da na ko dag lu mu la wax ni la da na ko def da na ko def cheikh abdou khadir da am ku ñew ci mom ni ko dama bëgg nga firil ma alquran cheikh abdou khadir ni ko ku la firil alquran mu ni ko mu ni kullu nafsin sa'iqatul maut gëm nga ko mu ni ko lolu kenn natableetu moy ku judd rep nga lolu mom kenn natableewu cheikh abdou khadir ni ko lepp alquran non la mel lepp alquran rek non la mel ni kullu nafsin sa'iqatul maut do ni deug lolou lepp mel kep ku sun borom ni dana rek sa ndig sun borom dana rek sa ndig te ken duko safar kon nañ delu ci wat ci jaamu yalla delu ci wat tek ko ci sunna te wetal serigne bi japp ko bañ ko bolé ak dara serigne bi mat nañu lepp man nañu fete fep
li gal gi atal mom duñ ko xam waye buñ ko jema nat non nan len ne ci li borom gal gi bëgg buñ ko defé da nañ mucc tay mucc.

0: amone ay jamono ku amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ku am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 117 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yeslen 5 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
1: jeri ngeen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé kato alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga

0: nit ñi
1: ku ben mbirum malaka yang koy ñani moy taru diine ku mën la gis taram bi sepp gisa ñaaw ci

niwanam gur ak beccay makala yangini mak njol ma yak njolu yangini.

yaqol ba gis dam yalla am nga doole bu bamba don gay ne nga don beñam ye yor ñenti yere saxame dege je ku gëm borom Touba da koy gëmaale malu ko.

0: mi am jam am teranga senegal dorbi mangi nawit bernage bi bu nek bu am ndox amna ni damay gattal wax ji rek amna ni minuit leg mu jot te suba tamit bisu xeyla mangi gërem ñep di sant ñep di am bété lool fekk bis bi señ buso yow tamit señ mar buso yow tamit ñu ngi lay ñaanal nga fekke at yu bari bari bari nga fekke ay at yu bari bari nga gungé njabot gi ci kanam inshallah rabbi jeer ngeen jëf jeer ngeen jëf
1: Benno FM 106.0